0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: 4:53, Mitiruya Rádio Moçambique, Estiche, Tia Inhambane, Mitiru Yusangula, Hichitswa, Kalaluku Zutaku, 8:54, Xaxameto wa materela ndzeni ka xikhatana loko swi ta ku 5 tikweni ka Mozambique u ta kuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko. Ndzhaku ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko, mungana muyingiseti u fanele a ku nghena ka longoloko wa khindlimuka hi 5:05. Xa ka khindlimuka byi nyingi swigava, tinsimu, mabulu, patsi ni milongoloko na byi tshamisile ku leswo. Zwigava zwa tshimatshima hi 5:20 xikutave longoloko wa hluka Inhambane hi ku tirhisana ni ICS. Ndzhaku ka longoloko wa ku tirhisana ni ICS u fanele a ku kuma mahungu hi tindhawu loko swi ta ku 5:40. Ndzhaku ka mahungu hi tindhawu hi 5:50 matimu ya siku na hi nga si gemeta longoloko wa khindlimuka hi sezores ku ta ve Journal da Manhã ku nga ndlalo wa mahungu ya ku sangula kusukela ntsindza ka maputsu. Ndzhaku ka ndlalo wa mahungu ya ku sangula kusukela ntsindza ka maputsu hi 8:07 hi ta simama ni mitirho kusukela laha xitichini. 8:10 hi vikisele ku ta ku hendleletela a mahungu ya provincia. Ndzhaku ka mahungu tinsimu ni mabulu swi nga ta nga kiyela kala loko byi ta ku 8:54 ka mitirho yi nga mandleni ka Idrasio Makondela na Rufina Mundawu. Hi mixivela wingiseti Ginene ka mixo ya nyamuhla.

0: Ibzona wo randzeka muingiseti lisimu la Antonio Marco shaka chikatileche hingaka 5:22 shileyi mitiru ya radio Mosambiki shitichi cha nyambani kalongoloko wa khingimuka siku legi ganyamuhla kambi isiku wazithathu kuhunza 25 ni munhu masiku ka hweti ya julho 2026 chikhati cha longoloko wa hluka nyamba.
1: Longoloko
2: hluka inyambani
1: binzu ya Instituto ya Comunicação Social ikutirisana ni Radio Mosambiki emisor provincial ya inyambani
3: mwingisete gichile lu ilongoloko wa hluka inyambani ka chikoma moya cha wena amisho ya nyamuka makuma mbiri ni mambiri masiku nzeni ka hweti ya malata kunyani alepiga makima mbiri ni makuma mbiri ni kano ni gingwe unga longoloko wa Instituto di Comunicação Social ya inyambani ka longoloko wa nyamuka hita ula ula himintiru ima hiwako hi Instituto di Comunicação Social akusukela na yumbi wilwe akoponi leji hi 1977 kala amasiku ya nyamuka nzako hita muchikatsala mahungu ya mishu ya nyamuka akusukela akama distritu ya kuhambana hambana ya provincia ya inyambani nzeni wa makuma mbiri wa timeneti wa longoloko wa hluka inyambani mwengisetu wa kuranzeka utapangla te wa hi Antonio Tayimo nanzi kushuvela akwengiseti legi ginene lowu ilongoloko wa hluka inyambani kachikomoya cha wena amishu enyamuka unga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya inyambani kota leswi hi nga hulile aku sanguleni wa longoloko lowu nyamuka hi ta bula ni kubanatu wa le machichi yena Vitorino Xavier a to wulawula hi bindzu ya mintirho mahiwako hi koponi leyi ya Instituto de Comunicação Social akusukela yi wumbiwile hi 1977 kala a siku ganyamuka
4: vana va la ku vula ku ICS i kompuni leyi nga ya kale ni kale na yi haxa mahungu akusukela a tanga alembikitaku yi ta yeneta 50 wa malembe kwasala kutsongwani para yi fana ni malembe ya khululeko wa hina lomukati ka hina yambala hi malembe mambiri basi UICS ngwa 77 a khululeko wa hina wa 75 portanto hi nga vula ku va kale na va hi kona na va tirha na va hlohlotela xitshumu xa hina a ku tiva mahanyelo ya manene a ku tiva byo ka bya ku biha ni leswi swi nga laveki lomu xi tshamaka kona byi maheka ha swi tiva ku a tiga hina hi matshamele hi lombi yi nga kona a zwingulu a madzolonga matshoko ma kumeka a tivula hambi a kuluku yi nga ni vula kumeka tindlela ta hombe nguvu maje a va journalista va ICS ni vokhle a vatirhi va kona a tirhi va nga nawu hikuva va hlohlotela xitshungu ku va xi nga mahisa ku yini para ku va nga kun'we hi timhangu leti ti kumeka ku lomu tikweni loko kumeka tivula loko kumeka ncingulo hambiloko kumeka dyandza ka hombe nguvu a ku timbewu ti nga wuneki hi ku na ku ina ku nga ni vula ICS yi kona ya tirha ha yibela mangi hakuva hambileswi masikwana lawa hi nga nawu ka malembana lawa kumekaku amazonal ya ku tala ngopfu a tirati ta ku tala ngopfu a matelevizoni ya ku tala ngopfu a UICS wa ha simama a famba hi nongamento leyi ya kale leyi nga vekiwa cima UICS yi nga kumeka a ku vula ku a nongamento ya kale a hi ku vo hundziwa hi ku mbakale bya nyan'waka a chinyan'waka a va va xitivi va kona va tirha hi nongamento ya kale majina va lana chinyan'waka maji hambi sweswo a tirhi wabyi wa ha hi lowu wu vonekelaku ka vanhu wa ha hi lowu a hi va ku famba va timhaka ta nga ti nga na nhloko ta ku famba va famba va hemba va ku loko hambi mazulu mahlewanyana ya matsongo lomu ndleleni va famba va bya xitshungu aba ICS loku vazimichumu lokungelene na vafamba lomu vatala kukona va tinyika kama ku famba va tivisisa haka kuneko leswi hi zona ke leswi nge investigation aba hashima nkulu kuna vazwile basi va hashima mavatisisisa khwatsi va ta zwisa khwatsi hakuva anayo wa ku tsala mahungu anayo wa ku hasha mahungu a zwi fambelani hi ku loko swi lunghelene ku va ku manyana i yivele mali u suka ndzi swi ku viya a yivele mali hihi loko u zwile a swi ringani ku u miyela ku a bya chumu ku la ku landzelela maxelo ma nge yivi mali hi mani i tirha kwini swi masikwini ku la ku va tinyika kama loko va sangula ku kulawula michumu byi kumeka na mihloko byi famba ka ra kumesa a ku vivivi hambi lavaka va vivi a ku COVID-19 no xikreve laka yisayisa byi kona hi sweswo ka malembe lama taka va teneta 50 a va bela kulungwana hi ku a va simame va hi lava va fambaka va wulawula timhaka to zwala lava va fambaka va wulawula ni xitshungu para mahanyelo yabye ku ni mixivo yabye ni mavonelo yabye ni mitirho leyi va tirhaka para a tiko ya hina nge si va matluka
3: hi tihlelo ti siyaka ka vamatsani va mahungu va kopunile ka siku va simama va tala mahungu lawa ya ku zwatiseka
4: hina a hina ku kanakana loko hi zwati a timhaka timhaka hi ss hi ku loko na vatsaleli ka jornali hi ku na hi zwi lumuka rado hambi ku zwona ka mulukwa tv yadzo a hi kanekani ku zwa wa loko zwa ku hemba a ku fana ni vamun'wana loko la timhaka leti a nga ku hi tona mas loko hi ICS hambi loko basi a movha wa ICS na vahayeki a mikrofoni hi famba ku ti woneleni ya kuta vula ti wone kuta chingulo ho hleka to ku leswiya a va wule ku a swa ku hemba swa lisine entawu hina hi simama hi wula ku ICS ma nga tshiki matshamelo lawo va lava ku tikota van'wana lava sweswi va ku baxa bya michumu a va famba va wulawula simamani va tisa sweswo a va journalist va ICS a va teki ni ku ni vokhe lava a va tirha va ICS a va simame va nga dziki anongamento wabye a va wulawuli leswi bya lako a va simame va wulawula timhaka leti a tingo kidi tivaka va famba va byela xitshungu va famba va wulisa a xitshungu a mahanyelo yabye ku va lava ku a tingo ku fambisa ku yini va wulawula bya lisine va nga wulawuli kulu ku na va zwile ku vale hambiloko na wo swi zwile wena u nga journalist u ku leswi va ku byelaka a hi bya lisine loko wena u va ku byela michumu xitshungu ho hakuluku bya lomungeleni loko u sangula wena u kanakana baxa wena u kanakana a hi swa kwalaho byi vulavulumuka vanhu vi si vose disconfia si vose non ten certeza no xikreve enta loko a va journalist va ICS na va timhaka loko va sangu kanakana vona u nga tikali u tihaxa simama u zama to kuma zwi ri sukela kwihi swi laka kwini wena loko bya ku ra lisine u famba ku byela vangana
3: kasi kota ku poni ya ICS cinye ku ve va nga chimaka siku ve va kumekela ka ndlela leyinene ni van'wanyana hi ku landzelela leri va nge i mikisa digital
4: kambe ndzi nga vula ku

0: atsemiwa vele hikuve na anga popolangi mabadzi lawa na mahavala
1: hikulandza amagezu ya murangeli wa Saudi Materne Infantile kamintiro ta udahu adichidya inyambani yena Yolanda Joanki ale khayena vokhe abavasati valaveka akumaha apane ya mint familiar kaza kupulanisa atsengu wa vanana akazali ya kukari shuvelaku akutyala Yolanda Joanki awulile kambe lezwako akulandza apanamento familiar lisima nguvu hakusa kunyika andawo gaku avanana vakula hitindlela leti tinene
2: apanamento familiar kusangula ndzitawula hiku planamento familiar indlela le mamani na papayi va kombinara ku va disidiraku ku ivana vangani va faneleke ku tswala I lembi muni va lavaku ku tswala indawu tindlela tinyingi ta kuma planeamento familiar hi ni timetodo ta ku tala la no hospital mas nyamuka hi ta wulawula basi hi ijeção leyi hi nga nayo ya autoijeção autoijeção ncini hi wula ku i depo leyi mamani wa ku wa swi kota ku a tihlava ha yexe kaya
1: a murhangeli wa Saudi Materne Infantile ka mintirho ta udahu a inyambani a ve a tlhamusela a tindlela ta ku a mamani wa ku karhi a nga ti landza kasi a ku tlhava a jekiseni leyi
2: a mamani lweyi pura kuma depo leyo tenki a ta ku sangula lano hospitali lano hospitali hina hi ta muexplikara ku a ta mahisa ku yini pura kota ku tihlava a kaya I hi nga se mu nyika pura ya tihlava kaya hi sangula hi ku hi mu gondzisa khwatsi hi ku a mahisa ku yini indawu mamani lweyi loko hi mu gondzisile hi ku mu nyika siku legiyani tenge a sangula hi ku tihlava kwalomuyani ka gabinete ya hina loko a kotile ku tihlava ndawu mamani lweyi hi mu nyika kambe tijeção timbirhi por exemplo loko hi tlhava nyamuka ku nga hweti ya julho mamani lweyi hi ta mu nyika tijeção timbirhi ya ku a ijeção yin'we a ta tihlava 3 meses depois indawu a ta tshama julho agosto setembro outubro a tihlava kaya depois a tshama kambe a ku novembro dezembro janeiro a tihlava kaya fevereiro março abril hi kona fanela ku huya lani hospitali hi ta mu nyika a tin'wani pura a ya simama ku tihlava ndzi wula kambe ku a planeamento leyi ni bindzu ya hombe nguvu porque ya popara mali ya xapa mamani a nga tirhwali di 3 and 3 meses a ta lani hospitali o tshama kaya a tirha bya yena a lavanyana nkama a ya
1: magezu ya murhangeli wa Saudi Materne Infantile ka mintirho ta udahu a distudya inyambani na wulawula hi planeamento familiar ya ijeção kachikhati lexi ndzi ta rhamba inakulori Geraldo Mulima a kusukela distrito le Kanyasolo ni mahungu ma wulawulaku hi ku kala a bulahu ka ku cheva a tinga lava
3: vahanyi va payila ya Kanyasolo va khala hikwalaha ka bulahu ka ku cheva kona a tinga lava ni magizi ya ku ningela a miganga ka xikhala lexo xi vikile hi vavasati lomu ka payila ya Kanyasolo laha ka nhlangano u nga khongwela a vavasati ni majaha hi n'wamangulu Francisco Pagula vavasati va wulile ka n'wamangulu wa xifundzakulu Nyambane leswaku ku chota bulahu ka ku cheva kona tinga lava ni magezi ya ku ningela miganga lomu hi hanyaka kona leswi swi vangaku a tinghozi hi laha ka bulahu a vavasati hi vona va nga wula hi magezi ya hombe leswaku hi ku yakiwa ka lexiyani xibiya ku ta kumeka na ku chukwatisiwa a mitirho ya vatsheve zwin'we ni vayeni va bazaruto
4: lomu district ya Nyasolo mina ndzi na ni xikhalo a ta xa nyamuka julumaka unharhu ndzi wulawula lahaya va chikaku kona lahaya va mabarku lahaya a ko ndzi va yisa kota lahaya i chikaku mumahanyana leyipusizili ya ku mu ku wona ku lahaya vanhu va tandlela hi ku fa a ku ti chikela barku munhu a tima ku teleka ka saku u ya kwaleyo u ya kwaleyo barukweni masi lahaya loko a kuma hi wanyana poti ya ku a va nyima vanhu va pakela va ya bazaruti a swi hi chukwana va nyima vanhu va chisa tinjhanji taki loko va vuya hi ku vejeni a swi hi chukwana makulu bya hi karatela ha kusa byi kwalaha kwalahaya ka ku saseka lahaya ku ringana ku sasikisiwa lomu ka Nyasolo a guverni wa hina ka ni wa byi wona ka na wu byi woni maxe ha kombela ku lahaya ku nga sasikisiwa ku chiniwa pondi ya ku vanhu va nyima va pakela mabarku va ya bazaruti a vanhu va nyima va chisela tinjhanji taki laha ku rhuleni ha kusa ka nyenyeza a tlheli tinga kokwa haya wa wela hi loko va movha ja wena kana so u famba hi minenge pala kapitaliya lahaya wu ku cuka phata ku tshamisekangi hi famba lumaruweni lowu munyama basa magezi ya kona ka swima tshama kwihi ku tsimbiwa basi mukolo basa wu ku ta ku siyo a ka ha fambeki lumaruweni kova magezi ya kona lumaruweni lowu a ma woni kani ku va ni hina hi swi tivi n'wananga munga hi sizani ha xaniseka.
3: N'wamangulu wa xifundzakulu Nyembane, Francisco Manuel Pagula, a ti hi tikile swikhalo bya n'wina vavasati.
5: Obrigado, minhas mães. Anotamos as questões todas das nossas mães e até a próxima. Kanimam.
3: Xitshungu xa Pahela ka Nyasolo xi khala hi bulaho ka ku chava kona tingalava ni magezi ya ku ningela miganga. Aka xitixi xa wuhaxi ka Nyasolo, Gerald Mulima, aka tirhiwa Irmini Nyanombe.
6: Ndzi bongile ina kulori hi ku ve u hi nehele mahungu ya mixu ya nyamuhla. Muyingiseti wa ku rhandzeka, hi chikela magamu wa longoloko nhluvuka hi Nyembani siku ka nyamuhla. A longoloko lowu hi wona wu nga tsaliwa wu tlhela wu gondziwa ha mina Antonio Tayimo, na ndzi ku xuvela wuyingiseti leki kinene ka yin'wana mintirho yi landzelaka laha Radio Mosambiki xitichi xa iNyambane gichile.
7: Longoloko
8: Hluka iNyambane
7: bindzu ya Institute ya Communication Social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emisor provinciale ya Nyambane.

0: Iya ari kutipulukira pamukuvuunu tinoti ashirai muchungami jujedu humambo kustonga udhorobha romashishi uri kupindirira no mabasa kuitisa nani zvitaka kuitira kusikasika kushoni kwavanthu nomujiyo javo vakuru wani vo chigrita chochicheti norubvakachu muno muprovinsia yo Inyambani vari kujijisa mutengo nodadamira makuma mvumbamwe vanthu kuti vazivi kuashira kushoni vapfumba mukati mujinyumba jokusiyana-siyana. Mu provinsia yo Inyambani kuri kuva kushiizwa basa guruwani maningi rokuvangirira mabasa o malima nokukotora mbewu. Musoro ama masoko zvalino ronyamasi ndichona chitatu chosumana kukirira kunjiku kujinokwana kuita makumaviri na mvumbamwe mwedzi uno wochinomwe gore ruzuri zviviri no makumaviri no matandatu nyakusumura ndini Idrasi Makondela muchini jombepo jina Rufina Mundau tiri kupfarira kuita gumi ngonjira jakanaka muwairosi yako. Masoko o provincia yo Inyambani mabasa okulima kuitira kukotora mbeu muno mu provincia
1: mutungamiriro o mabasa ojomalimwa kuna ino provincia yo Inyambani va Julio Joango vari kukomba rudakaro ngo jobasa ro jomalimwa zvavaro mu district ro Omuine kwapi kuri kuva kushitevedzwa kusimwa mukati mu shtufa district ro Omuine rina shtufa zvinokwana kuita mvumbamwe zvese shtufa zvari zviri kuonika zvichibatiswa kwapi kuri kurimwa mbeu jondikiti chokusiyana-siyana kumenengera kuna Cove Alfas tomati, pimento, nojimweni. Va Júlio João, vai tomar verga teu wari, spiritino, enga kureva kwedu.
2: Nós vemos o empenho dos produtores e o papel que as estufas também estão a desempenhar. É uma zona que não se produzia, como viu, é uma zona alta, que no passado não se produzia hortícolas. Hoje, felizmente, estão a produzir hortícolas, estão a alimentar eles próprios, mas estão a alimentar a comunidade também local, até a comunidade do distrito vizinho da Machis.
1: O Varimi, Vopa, Nhamuswa, Vakavashi, Simba, Noku, Bonga, Ashkrupa, Jobasa, Rwanikarshi, Zwango, Humambo, Vashiti, Humambo, Ngaupindiriru, Shita, Basero, Ngotivona, Vakavashi, Vangisira, Mukati, Mukbata, Baja.
3: Ko diretor wa atua distrito. Ango ahi vagelia strume. Apo pena kitu ajuda ya inoe anga higirea ko. Uru gambi uru. Hidbe higure kiketepa. Tijuku henga sama gambi kumuromba. Vyashiri kari ya yukandara diwa ui. Kwa anga higirea anga zininge ya ui. Ja uru ja pedi duya tuyo watakubeza ja itu. Silu anga higirea ko sija ui henide. Sana sako anga higiki.
4: Porque lebe hidrala ko. Ja hivuna ka vingwane ni vingwane. Lomiti ni kahina. Hashavisa. Atimbeu leti tuhuma kulumu. Hikuma male. Hikuma kushawa punga higa. Hikuma kushawa aroji. Asikira. Hikota na ya yine. Hikota ya timbeu leti. Hihumesa kulumu asimuini. Hakuma kushawa sabau. Sigina he alakanya kutenge hisia yudzongwani. Yaku hishawa timbeu. Takuhidrala.
1: Varimi evo mu distritu Omuine ngo pantaraunda iyo Nyasuni vakava chifakachihwa ngo mutunga miriri ojomalimwa kuna ino province Inyambani va Julio João Spiri echo zuro.
0: Wainga Armindo Masingi. Mapulisia omustaka munu mu provincia yo Inyambana chando vangirira basa rokuda kuhwisana nongozi jomustaka munu mu provincia yo Inyambani. Mpangiru riri kuizwa njiku jesu mukati mustaka zo ino provincia. Soko, rakabui wamba Drew Kilisianu Matsimbi vo mapulisia omustaka munu mu provincia.
5: Hewa kombela lezwa akukumbusheta vaingiseti lezwa kunguvunguvu hina vakufambisa mimova. Amova wona ni mapishka. Amapishka mama hilo kuulaula. Hiwo nomu wa mova lo. Ufanela kukuluku. Uhila kaku ula kuma ultra passage. Gunzili lirako. Numa forma sigura. Ufanela kungena la chikarikaruwa na ukumbi kisa kumina. Za jika. Ultra passage. Sempre ima hilo kakelo gachi nene. Hikuini kusa. Senu kachi baba. Kona kumahilo wakona ultra passage. Loku wako e ultra passage regular linga mahasati mhangu. Hili joko le imi mova. Ayima hilangu senu chinene. Inga fanela kumahila koha. Ila ya mahala seni ya chibaba. loko la ku jika la xikarhi ka ruho la ku jika chinelo la ku jika chibaba ha khumbuxetwa leswaku hi fanele ku yila ku toma renxu davia ku nga ku nghena la xikarhi na u karhi u kombekisa tlhelo leri u fanele ku hundza hi kona kasi loyi a taka hi le ndzhaku lahu ja wa swi kota kuma ultrapassage hi tlhelo ka chibaba hi ku wena u kombekisile ku u la ku jika i u nga tekeli ku zwimahaga n'wala ya ku mun'wana kwalahani kwalahani ta ya xika eka ndlela ya ku tekela ku la ku jika ntawu a nga nyiki siguransi ka leyi taka ephambeni kutani yini taka hi ndzhaku a ku jika ku la ku sungula a wu xibonge metro kasi ku yini u swi kota ku u kombekisa lava taka hi ndzhaku kasi hi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha va ka hina le ka kodo ku hi ti dentro da xilocalidade ku na ni limit ya velocidade leyi nga nyika yi nga sustained ku na ni xapa ku na xapa wena u nga muchembeli wa swi twa ku fu dentro i fora da xilocalidade u fanele ku fambisa ku yini hikusa kun'wana ka masiku mun'wana wa tsutsumisa movha la ku hi kona ku nga ringana ku tsutsuma ku a ndzi ya ndzi wonangi xapa ma swi wona muchembeli wa movha u gondzile kodo ku xitrata ntawu hi kombela leswaku vachembeli loko swi koteka va fambafambeni tikodo ku kama lowu va kala ku va nga tiri nchumu va vhuxeta a ni mhaka ta vuchembeli gaji ku van'wana va rivakelo swi fanele ku la ku nyima a movha van'wani va rivakela ku pixikara a kombekisa ku ndzi huma laha xitaratweni mina ndzi ya nyima un'wani kama ku la ku khela stata kusuka loko a suka hela ku nyima a nga kombekisi ku mina ndza wuya laha xitaratweni swi ni switsongwana ma swi ni le sima ntawu wa kombela ku vachembeli va mimovha va nga rivakeli nexa xitsongwana ka leswi va swi gondzeleku vuchembeleni
0: ku buya kwa Diocleciano Matsimbi vo mapolisia o mustaka munhu mu provinsia yo inyambane seketeri wo xitado munhu mu provinsia yo inyambane vari kutanga nyamasi no hwendu ho basa ho njiku ndhatu izwari mu distritu jo govuru inyasoro kuda kumenenga no vila nkulu kumukhuliro ko ino provinsia yo inyambane Sekretari wa Estado mu provincia vanozo davijana no bunganu kumthundo ijwari. Tichando musumuliranyi masoko pamangwa nani yanu. Humambo wokustonga wo mashishi ulikuva ushivangirira mabasa wokuitisa nane zvitaka kuitira kusikasika kushone kwa vantu no mujijavo ati wakazova kuxitanga xipirichino chosumana mabasa okupamba mihwa koxitaka cho kilomita ndhatu kuva ndau yo jokusiana siana mu distritu kana mu vil mu kumthundo kuxitonga wo mashishi ati pakati po mabasa ayawari kunozova kuxishandiswa 70 milioni jo metikaji kuitira kunajirira xitaka kumthundu wo makwameni malalani makupula kuda kumenenga no chimwe xitaka kwenda pa xitaka chokutanga ati mu makoro mavira khirireya humambo kusitonga wo mashishi wakava uxixandisa 400 milioni geometricash mukati mokupamba mira xitaka mukuru wanu wo humambo kusitonga wo mashishi va Isufu Francisco ndivona vakananga kuti humambo unozova uxenda mberi uchita xitaka zvokuvanga kuitira vagari vasikasiki kuxoni nomujiyu javo aya ngainga masoko provincia yo inyambani akanajirihwa nokusumuhwa ndini Idrasio Makondela Muchini jombe pujenga jina Rufina Mundao. Endani mberi muchoprutana no mabaso Radio Mosambiki.
6: Provinsia yo Inyambane ni masoko ayo.

0: hi losili hoya hoya ka mahungu ya mishu laha radio Mozambique nyamuncha wasitatu 29 ka julho walendga 2026 ti tlokota mahungu lawa mfumo wa doropa gamachichi ukari utirhisa mali ya kuhundza 70 milhões omamitikali aka u akiga switarato a doropeni leyi vurhangeli bya mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu wa provhinsiya ya Inyambangi byi kombisa ku tsaka hi ku tinyiketela ka varimi ka hun'wini lomu ka vubindzulo bya matsawatsawana xipimo xa 30 wa vanhu lava va dayiliweku emugangeni wa Kaduna tikweni ka Nigeria na vadawa hi vanyamijiri ku cini ka muvulo loyi amahungu ma lomu matlheni ka mina Americo Mukumba Luis Batista i ka ubasopi ka michini Tomás Valoi e Calba Sopo Gamchini. Mahungu ya Mishulaha Radio Mozambique. Mufumu wa Doropa Gamachichi, o karu tirisa amali ya kuhunza 70 milhões, o mamitikali akau ati gashtarato a drupin legi, kuma ku anza kahungu na ina kulore, Alberto Kumbi.
1: Michini se ya duma amachichi laha kulamitu wako a jitaratu. Leji jigandi wako jikela jibombisiwa jitini jama pave. A kama gambo ya wasibili ya loyi kuvikilwe ariji gosangula hi murangiri wa mfumu wa muganga wa doropa gamachichi Isufu Francisco. Kasi aku ganda ni kusasisa jitaratu chakusukela a chikarika doropa. Chikanganyisa mabairu ya Malalani, Makupula ni Makwameni. Ishtira tulechi, shtangateka kwa kiuwe ni kacho wana shpimuchangi kanuwa tuweti ni yingu kwa takula ka murangiri wa mfumu wa doropa na kutatirisi wa mali huma kumkwameni wawo na mfumu wa doropa ya kuhunza 70 milioni wa mamitikali. Ishtira tulechi, Isufu Francisco, alichita vuna na kona kama fambela ya vanu ni kutinya timaka tau kurimukela kami savalu kushani saku Adropen legi hakuva stratulichi mahi wako chita veni ni misele ya kufamisa mati ya kunakativula maya aluangri. Avahanye va dropa gali machichi va vumela kuina mfumu wa dropa gali watira hinkiki va kesa na hikuwa laho va kombele jaku au imakweni hinkikilu. Albertina Nyambihu na Rangel Siki sivona wabulileko a camitiria hina.
2: Vai facilitar a chegada no hospital de Makwameni que está lá, vai facilitar a escola primária de Makwameni que está lá no âmbito social, mas também temos a baixa de Makwameni que é o celeiro da cidade da Machixe.
3: E na repassa satisfavo, que coisa que o Jimbiá guarda esse maneiro pure, nem a que o Jimbiá guarda com a unha para você voe, e na Jimbiá guarda o Ruano. Nikite penga banyona kinyigaharani na nyirwade para kujimbia kulupulini nyide ema teora ipo hakujimo vainga bahize sidukugara zaka munguzi brike dzimova kandara dzinjinguzi dzingabadzikimbia
1: tumuano na vevo
3: muatuna vevoka brike nena nyivage desi jumba nyasinje kuma problem
1: hekupatsana amufumu wa muganga wa dropa gali machichi aka malembelo ya kugumesa ulamitili akuhunza nkanu ni gimu makilometri ya shtaratu zwa lumunze ni kadoropa deju nga gandiwa jukala uchiliwa a mapave na kutirisi wa mali ya wana mfumu yi humaku aka mihengu ya vahanyi wa dropa gama chichi ya kuhunza 400 milions watimetikal. Mina, Zalberto Kumbi kusukela machichi.
0: Tingozi ta mimova tahasimama kususa mihefimulo ni kujala julenda lumu wa provinsia ya Inyambani. Hikuwa lahu mapuisa ya kuonelela mafambela lumu shtaratwini mapinyama kumaha a gondiselelu kasikutinya chikaratu lechi Sandra Masangu.
4: Amapuisa ya kuvonela chitaratu lumu a provinsia ya Inyambani hila umasimama akuma kukandleve a kabachimbeli wa mmova ungaba famba hindela ya inenemu. Ama gizulawa mabeki wile hikola kakusimama kuone kati manguta mmova liti hetako amihifimulu lumu a provinsia Inyambani hikola kakuvachimbeli vanga fambi hingela ya inene. Diocleciano Matimbi wali hika mitiru yata mapuisa kuona shtaratu lumu provinsia Inyambani na ulile raku jala veka kasiku vachimbeli wa mmova vashuni pamilayo ya chitaratu.
5: Nguvu nguvu hina wakufambisa mmova. Amova una ni mapishka. Huo numu wa mmova loo. u fanele ku loko u helaka ku u la kuma ultra passage e gonzile leko ni ma forma segura u fanele ku nghena la xikarhi ka ruwana u kombekisa ku mina ndza jika loko wako e ultra passage regular le nga mahisati mhango hile jwako le imimovel a yi mahelanga seno chinene yi nga fanele ku mahela kona ila ya mahela seno ya chibaba loko la ku jika la xikarhi ka ruwana la ku jika chinene la ku jika chibaba ha khumbuxetwa leswaku hi fanele ku yila ku toma range da via ku nga ku nghena la xikarhi na u karhi u kombekisa tlhelo leki u fanele ku hundza hi kona kasi loyi a taku hi le ndzhaku laha u ja wa swi kota kuma ultra passage tlhelo ka xibaba hi ku wena u kombekisile ku u la ku jika i u nga tekeli ku byi mahagan'wala hi ku mun'wana kwalaha ni kwalaha ni ta ya xika eka ndlela ya ku tekela ku la ku jika ni ta a nga nyiki segurance ka leyi taku ephambeni kutani yi ni taku hi ndzhaku a ku jika ku la ku sungula a wu xi bonge metro kasi ku yini u swi kota ku u kombekisa lava taku hi ndzhaku kasi hi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha va ka hina le ka kodo ku hi ti dentro da xilocalidad ku na ni limit ya velocidad leyi nga nyiko yi nga sustained ku na ni xapa ku na xapa wena u nga muchembeli wa swi twa ku dentro i fora da xilocalidad u fanele ku fambisa ku yini
4: matsimbi ya kombeli kambe ku vanana va famba hi ndlela leya yinene loko va karhi va famba lomu xitaratwini
5: hi tolovela ku hlarisa ngopfu swigondzani leswaku loko swi hila xitaratwini loko swi ya ka dirhisan'we yo karhi swi wa lavi sempre ku tshika xitarato hi tlhelo ka xibaba va wa fambeli tlhelo ka xinene hi ku yini ku hi le ka tlhelo ka xinene a movha lowu taku wu ta hi phambeni ka wena wa wu wona lowu ta hi le ndzhaku ku ta vi le tlhelweni ka xibaba ntawu yi kona seguransa laha
4: magezu ya Diocleciano Matsimbi wa lehe ka mitirho ta maphorisa kona xitarato lomu provinsi ya Ngembani na koka ndleve aka vanana kasi ku famba hi ndlela leyinene loko va karhi va tlulela xitarato
6: Urangile ga mitiru ya taurimi ni utsevi lomu wa provincia gikombisa kutsaka hi kutinyiketela ka varimi ka hun'wini lomu ka ubenzulu ga matsawatsawana a hungu gikunziwa ha Armindo Masingi.
7: Amurangile wa taurimi ni utsevi lomu a provinsi ya Ngembani Julio João ikare a kombisa litsako hikwalaho ka kutinyiketela ka varimi lomu ka hun'wini lomu xikarhi ka ku bindzula hambi ni ku londzota a maxitufa ximandhawu lomu ka mindzhuti leyi nga veyakiwa hi mfumo kasi ku ya londzotiwa lomu ka ku byala matsawatsawana laha hi vulavulaka hi kuvi alfasi tomati pimento senora hambi ni swipfaki Julio João ivi a siya magezula ya ku tsaka yena wa zibili ya loyi lomu xikarhi ka liyenzo ya le mahileko lomu a distrito ya hun'wini na hi tiva hi ka n'wi byaku distrito ya hun'wini hi leyi yi nga ni maxitufa ya ku ringana a khano ni munhu wa nkhina makarhi malondzoti wa hilaha ku lavekileko loko a wulile Julio João.
8: Nós vemos o empenho dos produtores e o papel que as estufas também estão a desempenhar. É uma zona que não se produzia, como viu, é uma zona alta, que no passado não se produzia hortícolas. Hoje, felizmente, estão a produzir hortícolas, estão a alimentar eles próprios, mas estão a alimentar a comunidade também local, até a comunidade do distrito vizinho da Machis.
7: Julio João, murangeli wa taurimi ni utsevi lomu provinsi ya Ngembani hina Radio Msambiki hi vi hi khomela magezu lawa ma nga vi masiwa hi varimi va lomu ka Nyamuxwa
9: ku diretoro wa twa distrito hangu a hi vhakeli ya xitirume apo vena kito ajuda ya yinoyi a nga hikireyaku ulu kambe ulu hiribe hi kuketa epa tijume hi nga tshama kambe ku mulomba xa ulu xa pedido ya tiwa ta ku bedza xa yitikete ehe silu nga hikireyaku sixa u henile hi sana sako u nga hi diki
10: porque lebyi hi byalaka bya hi vuna ka byin'wana ni byin'wana lomitini ka hina ha xavisa a timbewu leti ti humaka lomu hi kuma ku xava punga higa hi kuma ku xava roxi a sikira hi kota ya timbewu leti hi humesaka lomu masin'wini ha kuma ku xava sabawu segina hi alakanya ku tenke hi siya yitsongwana ya ku hi xava timbewu taku hi byala
7: varimi va lomu ka Nyamuxwa a distrito ya hun'wini na vakarhi va bula ni murhangeli wa mitirho ya ta urimi ni utsevi hikwalaho ka liyenzo a le mahileko wa zibilu ya loyi laha ka ku famba cukisa hi tirhuma hiwaku wa ta urimi ka ku londzotiwa a nguva ya urimi kutani ku cirami ku sukela ka hun'wini ndzi mi gondzela hungu mina Armindo Masingi.
6: Hibongile Masingi na hi ya kuvaleni ka mahungu lawa xipimo xa 30 wa vanhu hi lava va fileku amugangeni wa Kaduna tikweni ga Nigeria na vadawa hi vanyamijiri ku cinika muvulo loyi ka nhlayo leyi ntlhanu ni vanharhu vanhu ku wa hi vanana ku tshika ku dlawa nakona ku ve ku bayiseriwa amune wa vanhu a masocha ya tikweni ka Nigeria hi lawa ma chikeleku ka ndhawu ku nga onheka a wu hlaseleleki a vanyamijiri na vatsutsumile a masocha ma sima ku tirha kasi ku tiva ku hi vamani va mahileku a ku behileki basi mwengi setu wako ranzeka ama hungu ya mishu ya nyamuntla 29 ka julio mwanyimalaha malongiselu makela mahingileti wa hamina Ameriku Mukumba Tumash Valoi ivika ubasopika mchini

0: Langisi nukunduko si na vangana kukwa tukulele la muhunu kukubene mitumye kitanga na ivoha magoperane.
1: Epa, Juma, ja uhungelede mchikitelu wago.
2: Ah, Saidi, eni ngu chuka ngilala nyamba mwende ya ufikele kutu tuna. Ah, pali tonga ngali kongolo eni nyakutimisa mwendra.
1: Anene ngide upimisa karati nyangawu. Nyepete nyiswana ken esinyalu tugezi, singu vindra kuchipireza. Gyaje kongolo kamukuli sini sini. Kuku ularandrani nyamwendra nyakufikele tuna. Upapali wala yali tonga. Aholo utifikele kama duwari nye zizezi. Kani lisini lo?
2: Ah, lisini. Maduwari nye zizezi. Mwidika kama nyamba nativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tuka separeka uhongo shkwa tunu.
1: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani nye mwenda nye kufikele zizuna. Simbari kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zivikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenzi.
2: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Waku hivikele jikatige tabu. Kukarate, ulu, kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu, nyakweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
1: Dada uti kwa tavo, ndrani nyamuenda nyakufikele zituna, watavo mwaka, uzulu mukele kama duwari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yali sima mwuko banyani, wo mi.
3: Malaria fora,
4: fora,
3: malaria fora,
4: yeah, vamos todos nos proteger.
0: Mungisi, ngubanga na Grimildu kume kuye anga ta himzisa mitumia yiyari tigula muhunu hingu suwela uingisi nyawadi ga mitumu yilandriyago uyagurumo bambi wangu kuflavia wa stela ngituma kene anata simama mitumia yikuzintila zilizivu tegako enra nano kalabafu mingetika turu zero shingubanga na tselani.

0: Thomas and Diango.
1: Unas nyo hozi muhuni.
0: Wabandu nwalo.
1: Ngatayu nomba.

0: walungu wani yenga matuwiti hangago nonga basulu uole kupani eduka higuti atepo ah, kasuku nga zingani katuwa songa nda mwama hunkuina
1: mwama mwama.

0: Epa, Juma, já o mungelé de muito que ter o ago.
1: Ah, sai de. É ninguém que suga nem lá, nem a mãe nem o filho de coisa tudo na. Ah, para de tonga nem o Congo, nem o nem o time se amendra.
0: Ah, nem ninguém o time se carat nyangao. Nem pede nem soana que é sinal do tugues. Se o vindra o tipo reza, já o Congo o camu curisine sine. Kuku ularandra nem a mãe nem a o filho de tona. O papa do guala ele tonga. Aholo utifikiada kama dwari nye tetezi. Kana lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nye tetezi. Mwidika kama nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sana na. Singu tuka separeka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nye muenda nye kufikiada zituna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama dwari ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikatige tabu. Kukarate, ah, ulu. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyamba yata kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kuwatavo, ndrani nyamuenda nyakufikele zituna, watavo mwaga, uzulu mkele kama duari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yali simamu kufanyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: vamos todos nos proteger.
4: Mwenge sijikatina ni 15 horas ni 16 minutos, nongulene garangulo kunya usumbudwa, mwenge sinyawani.
5: Usumbua.
6: Tamuselu nyatumbunuku watu.
5: Usumbua.
7: Mihani gambiwa nkisinya kore iki haguya gambika kunya usumbudwa rongulukuru wago rongulukuru watu aburadu msambike burago kutumbunuku kuku vanyanya ito watu muhunu ikokotele lidimba umungi kuki hai ino mzurusalema ma hai mzurusalema umu batani ganyambiwa inu babatimu mkogani uomu kupkani ina kuburani babili na kumani
8: Kenny Tomás.
7: Era Sabrina.
8: Kenny Tomás Marcelino.
7: Já é te punga verego com a Gibcorman Lina Yegi Tonga.
8: Ah, e Nichenango, que ele deu a Lina la Vovuang, Unha, Nha, Verego, Papai Wang. Kenango, ye, Goyetandre, Mante Wan, O Farao, O Mahute, Wanagandra.
7: Yagupagwaru kukuwe
8: kene ngoye watandra batu watsewane wa ferrau wa mahutse wanagandra
7: jababi ngaibara maguruge hai enu wana sewane wana kandra
8: hapo ni hakuduja utsupi zavala bwana vadita vakoko vadikukuthava vata manager ngani hai Songulini ni Jacobal ja walikabana luambe wangu wangu mazimbini itu itzala enu tsungulini basi ja imana lina ya pocheto wana tsungoli
7: utuwa ujinani kukwa tsungoli
8: tsungoli kanyalipo kwa adimaji kukupa ni talivizu mundabu mujimbi ya eti inazala hapa
7: kwa mrijimbi wangu uzi
8: Mrijimbi wangu uzi talivizu eta kala balula ngana uwa ubasi ya
7: shamutamani ka umu matisi umu miambi huinu
8: enu wadi taba wakoku kumitu umoji nani watamani ka basi umu
7: jababi ngupu anga kati manidubaru wana usumbudu wa yu uriembedu wa mundrusai ulisimana kumyazi ya mabu kunyashkora
8: Sempre ora imana kuye pizza kana timutsanga ikhala ni vakongonya vathu kudzisa usumbulo ya kata kugai kuja kwa haini yo imbere hayi jabo bo kabwe mana kubadwana nana usumbulo gabali batsalewa
7: kwa manu wako embedzea ni usumbulo
8: batiyo bavovo amani abanga bangadanda balwana gali kapkapu nga mana balwana bo
7: balwana bavo mandilevo ngu ninga noe vambi kumbi mereko wabo
8: ah inyungo ba bayeza balwana bo bo kende tete duja yini zidu kukarata kukarata atiku tamane ya ya
7: jababi wote usumbudwa nyamuto usumbudwa wabo sina nilisima
8: nguzo porje ugujimbiani ya mana ni wambe kwa ni wana tsongola ja tsongola yu kawa jambu wabati kawa wana kanda wana tsongola ja kawa ziti kawa jinani limita pupuli patana nushteru mjinyo mchadu kara ja hipatana na iri walo
7: unaweza kwa wana tsongola kawa zegani wana kanda kawa zegani
8: ni wana tsongola wabwe wativana kwa zirani
7: ngulole
8: ngulole ya kanga tumbu nuko
7: kumabanyelu etu zitewe kitu kasi tukisudu kile siru nyangaisi magusipa jina mugirano
8: nyawu
7: wazegana kuya wana tungoro wana kando
8: uruwa kadego batsabu so uwa embe basiyato sengusanga inje zisinga ngayizo uche diga nani li halazo li halazo maji kasi wete je kugira kasi ngaso
7: sana nasa kungu sembele
8: ah ni kusembe amuso ni kusembe
7: ka embe la babiku danruwago udandride hai kwa mani unga hagana na avu hagana di karibu
8: andro wangu ilandele kamu yivele yudu umu Jerusalem umara na chetu Jerusalem juku ujika Jerusalem maji ilandele umu yabudu shkola tamini yi basi ora inga tamini yi shkola basi nyi mana yutuma na nyutuma ya
7: mesiru munu nga tuma
8: haa yuligira zipangu ni padero ni panificador
7: abwaba yikuki ondura
8: ni pele ya bamanu ijuze bamanu ijuze ni nyongwa e ivanya po padare oni nani kapri uromo wa
7: kabuko kutago abuzi pao chani kugona nyimi sengeli baba
8: ba uyu tumbo nuku wa padere nos tempos livres ne itabasita hagana ndi sate pwibwelia gaye
7: agano munu
8: awo gulova ro banyana gurini basi ndipita pinguma na muro tepo a kuguta komu esse faz por parte nya de esporto kwa tabia no matin basi kutakisa munu wa gubwelia gaye
7: ja babi kandri babi tsongore waru kuwe upedu kumaga munu gulova
8: ndi nyawanana nya wanana idongo shwatu na baita roga ngonya kowe halima na wanaje tumatema kweli tahaga pronto ja kai sidi bali singa bitu magali gali yoi nimitsi usungu ninga muro nimitsi go toto bola
7: usko beno kuri tumbo
8: kuri tumbo na
7: ku miranga
8: papa ngo kwe kwanga be a ruga miranga
7: sha urukuye ngo beya kuguloba ku sifi nyubona imisifi mibi yirano utarago y'imana
8: zitendre mihili ndabizira mutepo yo zitsongwe z'imana
7: sha ba abanyanzinza zizu ngazi zanera ba kupa tendre inani sigire du pero yohoze
8: tenya do sihungo uzuzuga ya
7: kuginani
8: ei ni historia kone ni panasa wa kuhoza ni hungo gorora rura kabalu ya kagambe ukai ukai ja tenya kuduga ngule
7: kugatinga yubunayo ngo guta kuhoza
8: eh yodusa kamunyuzuzura
7: ho mu batigo ngo tsukarura rura ko bana hozire
8: kanyabati kanyabati ya kanyabati so baseba jihena jakoni ngatsepa
7: umtigo ni yihungunya tenduka yohotse
8: nada kajuhotse jo pilo yudzu ya
7: maji bamwaro batsukako bakidogorera urumu katsi umatsi warai sungula ndisela ngudzi supporteriano
8: Ah, tiga ni podo wa rola podo juga tratamento nya zinzanzia jiri ya gai ya kai jiri oho muna wa rola mutu angu wa itamini ambari kaya yoyo nambari na wa romu wa nyatamini kawa zie jiku podo ya bangu bangu wangu wiki nao
7: Shaku danru wa huu uri ganya kuhungori nyako uwe utapwani gina ni gambu nga bana huu jiri maha ganelu ya
8: huu ya tiapu uri makwaza desi ya gana ni tibari uwe tiapu uri uri basi ya
7: bunge
8: bunja duona karatele putu ya seka burbulu matepo ya kuhungo bunje tunu maza kumbu ya ni kanyanga binyu ugora bunje ni ya hili tamini kabasi nyu uwenta mazi muzika hidi zipu wa mwuri na zembele ya mwuri bronch ya
7: wana kuhinzu
8: ya kutunga basi ungo chenangapu wa muzika kutamba
7: Ja babu kuyevi muziko nga bora hipo atopunga danra ukiyo.
8: Zinje ngubuzi. Ngutumutu yudi hana wa wasuli brada, wa Steve Jekani, kitu nga danra umugaya, yudi mana wali watamini, kuma mana wali, wali beru kumucheka wa mani, ya.
7: Mugora suli brada?
8: O, mugora.
7: Kutuka unraga-nraga umbo matiwara.
8: Uingi sabasi, kitu, sangapu, ngapu wajigali.

0: kutona hule kama mahungu yake kuna wo aditsudoda mono ya wahiva kohishuomba taku intengwa kupenda na kudoto mwaka nchano mazana wasipechele kuma blade dent dad mabede machiningelwa ka vamakaga vanga wangu tukonika jonu nkuhingwa wanyana vaditiko mahungu kama nyambana machamusola kutaku kangetela na ntengwa watu wadwa langu masungu makaku watu ningetela kakona sipati patisa kuhambana hambana hakuoneka kuti computer hambe kambe neti telefoni selulare misungu ya mahungu yake kuna wakati tsikudoda muno 29 ka julho kwati dembela 2026 mahungu mapola manza ni ka bilu nyankundela ni Bernardo Salomão michini wengi sunene ngutona mahungu yake bakuchikata ngwana mombata ku kupinda mwaka nchano wa mazana wa sipechela ku ma blade dent dad mayode machiningelo ka vamakaga vanga wangu tikonika jonu ngumaka ku hingwa ngo vanyana vaditiko kuchamusela service provincial de identificação civil mwa nyambane sipechela si wa sivide sishi humiswa ku kharangu nchima wa junyu wanga vachipinda se kutalaka sona sivide sishi ningelo ka vanyana vakona mahungu yao machamusedwe nguni ngelo wa mahungu wa speak ku service provincial de identificação civil mwa nyambane Angelica Bikiza ayiwanga ombata okhe nechikana kusuchilewa chimane ka chiditule kide kasiku ini kubambeyana baba kwa chilewa special asiwa vetsula vya sikombela madigono wakuni kube simana nguko ifanelo yawe Angelica Bikiza abodi ngu yundi maiwa kama ngele wa mahungu wa radu Musambiki hawa achamusela kungu tempe antitewa kutilabeka kungati uchilawa chipechela ahale wa speak.
1: Watselele ngamu vahoka kuheva gela titakuwa chiva wadi preparado pra kutratara mabeyi. Iva chiva wadi ni madokumentu ya lewe hiwampa nguma sentu di nasimentu ni nima kopia di beyi kawale wanga mwalata mabeyi o kumbe. Kutekelwa ngumu katinsila tia tubi hati watimbila kumkatona. Vahavambe yana vangatrata, ava vangatratara va levantara, vahava vangatratara maje vasinzi kulevantara. Kunila vela ku vachitsula vacha levantara mabeyi au ngunkama, udinga dihunkama vachileka kututu matutuma. Na mpo diso vachitratara vachiveka, vachimaleka mulewa makashani mkwatu, hichikombela tita kuvachita vatatratara, vachuguita vachita vatalevantara, porque matalangu yava kunao. Kama wumbi chilu muwa watimbila timbila kukona.
0: Matu ya Angelica Bikiza ikuningele wa mahungu wa service provincial de identificação civil muwa nyambane. Kona muwa nyambane kambe kuwa kuchengetelana intengu wa batu wadu walangu maso ngumakaya kuwa batu ningetetela kakuona sipatipati sama kompyuta titelefone hambi kambe ni ma televizaun. Makaiwa iva ishwoneka ngutungutumwa madropane hawa baba angewa kwa chikala mikama ingi ngutu wachibukela sibuka buka wachiwona wana tifone sama tachi hambika ambe ni makumpyuta. Makaiwa yava ishi ninga chigocha hombi ngutu ngutungutu kama aso yawa kasima siwi machigwenta ngukua machitibi uoni sisa kasipatipatisiwa. Ditsikundi tsiku kutendero kupinda mwaka lizana davatu wawa kuna madu ale ama aso kasibejela sa provinsia ya Tuenyambane. Gilda Gilundu wachikanu suetuma kata udaho muwa Nyambane avide achuomba tokene atitilawe kakunguini kubatu ngutungutu banana vitu vikela kachikata tuchiwa chakua iwana wana ngutungutu sipatipati sama televizamu hambika ame ni maselula. Avide achibobu hata tokene vana wabashi wona wona mwasika nikisuni kwa mama banza kasiku ni kuku pindisi wa chikara tuchia.
2: Jihena litinga kuna masiku laja ku vana wahina. Hii vana wahina basi honke ni kuna kwa ilo hukila hoka kuhichukisela amichu matelefoni, matelevizori, makomputadori. Avana wahina ingufu ngufu purki avana wahina wafuka wachukela shubonekana. Vasiwa hila haya basi kuya vayaga. Wangwani vaga funzi na wachukisela shuboneka. Entangu, vatama kama wakuli hangofu, laka shuboneka. Loku wawe hichukuli ni wazitu basi shira shuboneka. Nala hamu kama telefone, kumbilomu kama kompitaduri, kumbilomu kama televisao. Lejua jama haku avana wahina wa zimfofera mabaju ya matihu, hiku hakisa. Na wanga se kuhula, se wasangula kuhuwa mabaju ya matihu. Mashiko laka kuhini kakutama matika wona, wanga chopeti. kusamatihlo tenge kuchopetiwa para kuti akuma kuini akuma mihloti leyi mabasiselelo lomu ka tihlo ka hina ni ta n'wi hakombela ka hina vamamani hina vapapa hina vahlayisi va vana leswaku hi nga tshiki vana va hina ku va va tshama mikama ya ku leha na va lomu ka kusexitira ribonekana
0: matswi a Gilda Gilundo wa xikanikusula timhaka ta udaho a muwa inyambane isimama ximuninga mahungu a radio musambiki kava ku xihunguka ka ticodathu da musambiki mhaka ya ku va vathu ve bobomela mwa matini ngumhaka ya mithumo yo ku xithangelwa ngu autoridade reguladora do transporte marítimo e transmare mahungu ya mangava ma xipaluxwa ka ditshiku dahanyalowa mwa doropani ka nyambani mayodi ma xiombataku ka mixima ya nxani wumwe wa kukhatisa dambeliwa hikwadona a mwa musambiki ku vile ku xioneka digumi da timhangu ni timbidi ta ku va vathu ve tibobomede ku pinda tiwa ta magumararu ni nxani ni tiraru ti nga va ti xioneka kamwa ku fana na wa didembe li nga va ti xipinda mhaka ya ku vini ku va se va sixamuselunguhaka kunene ngu mhaka ya mikama loko hi xixita singulu hambi ka mimoya wa hombe ngutu ni ku va vathu va xitata vathu mowa ti nga lavani kwawe nguto na ti va ku tima ta ku vini ku vathu ve thekela ve va va xibobomela mowa matini maprovinsia a Zambezia ni tsewa tete ngu ona ku nga ku xioneka ntengo wa wunge ngutu wa vathu vo bobomela mowa matini mahungu ya madi va xixamuselwa ngu president wa conselho de administração wa autoridade reguladora de transporte marítimo unite mustafa avile axiomba tokhene ku na va ku xisimama ni ku va ku xidwiwa ni xikarhuxiwa xa hombe ngutu vengesi va rati musambiki simama ximuninga mahungu athu aditshikudiwa da muno hawa kambe xamusela kuta ku xikanisiwa timhaka ta ugondisi ni mizumba yo hambanahambana ngu ku seketelana ni anaip iku lombardia va va va xi maha mithumo ya ku va ku vitiswa ticharita ta ugondisi ngu ntenga wuri wa mwaka digumi da tona ni timbidi va va vana va xithuma ka sikanikiso xa timhaka ta ugondisi kamune wa maprovinsia akona muwa musambiki ngutila kukasi ni ta uendi ni ta odlaria kuva di va gondisi va maprovinsia ya hinga va xi mamana akuwata ngutungutungu nyambani maputu nampula ni cabo delegado kuva ngu kuva ku xivitiswa vagondisi vawa ku xinwa ku xiningwa lisima la hombe ngutu ngutila kukasi ni ndima ya ta uendi uwa kasi wa ku xilaveka muwa musambiki madoro wa nyambani Ameriko wa damuji avide ya chomba toke ni kuleka kuhini kwa watu bebiti sangu ditsuri kasi kuhini kwa wekuta kukulisa tukodatu ya Musambiki aseketedwe ngu shefe ya ekipa ya baforu madoro wa Italia Marcus Girnusu yuwa angaba chomba toke ni ditikodakwe dina wadijisimama ngu ditsuri kuhini kudiseketelana ni Musambiki ngu titila kukasi ni timaka tau endi ngu tungutu kambi ni kugundiswa vaba manekako e diva gondise ngugutisa uthangelo wa timhakata wansi kati ni ku anza ka banana ava achikombela ka chotsi tsongo kuveni ko chimangala vose va manaka ko vachimati holo va muwa mitini ngutungutu ka va madala avidi achombela ka madala va shupa ngutumwa mitini ngukuva kasi va siningulisima lawe hambi ku vanga hikulisa atitilave ka kongweni ko kuva votse le vatizwa tokona va madala va vadi madala muno kambe hanyalo va idi vathu va vanene nakona nathu ku vathu va vanene va kuva kasi hi dinga di majaha ni mahorana muno mangwana hina tava hi di va madala tixidinga na kunga nguto kuleka kuni ku vingwa ku xoniphwa ka hombe mahungu ya maxamusedongo Andre Busi iku chefe wa departamento de ação social direção provincial do gênero criança e ação social mwa nyambane anga bwata ka mithumo ya radio Musambiki kota nga vachiwomba busi ava achikombela ka chosi tsungu kuveni ku chixonipha va madala vawa vanga hikulisa
3: mfumo ku vuhingihedza xikaratsi ximananaku ni muthu nyakhongolo yi nyaku hekule adidusa khwepha nyaku nonedzi dzi fanele dzikuna ni muthu nyakhongolo dziyela ku xonipha então mfumo wo mukira huwelelo nyakunonetse ku ene khangaledza ene khanga papaye nyina ni fanele nyaku nyangarela mutholi xa ku kokwe wuli xa matimba yae mavungukikeko porque ule akusikweta kuti saisa ngari nilisima mafuni makilongo na komunitate tao ule hinenga kuchako fanelo ya muto kongolo chako a lonzo woto ya angarel a pasedzed ko kwe kateki kupatsane ngali paraketa uwo mu makilongo nani kilongo
0: matswi a Andre Busi igemeta kona hawa mahungu athu aditsikudwa da muno mahungu mangadi manzana ka bilu nyankundela kakoma bala ni kumagonda Bernardo Salma ungena ngali michinini.
4: Mwengi side mahungu ya inyambani.
5: Zasete horas ni 11 minutos, bongi le abilunga kundela, ngundi maiwa ya mahungu. Hila wete nambi maza, zasete horas ni 20 minutos, kasikuta mana mnongo nukubela ngunyumbani hibula.

0: Mwengisaiti mpima kwa himana mnagono kumbela ngunyumbani hibula ngunichuda bilu nye kundela hikuna bilu ngisiti une.
1: Bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kumbula ni madota hambini masunguru katika siku maisha msela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula. Wahoi ungisivara Msambiki kanongono kobela ngunyumbani hibula henga chatuka muno hitula mashishi tsewa mashishi hidia manadi dota da hombe ngutu diwa kasi di kuka reforma kuleka kakuwa di ka reforma na higela toka ngutu mhakata udota na usungu kati mahanyelo ama nene nguko wawo mbide waka alivashi hampi muka mtsalu tumbide rokona kula kushoni patate wako numa mwako kasikuwe ni kumasiko ako manalapa ditsuri dota taranjele henga chamusela dinadako doselele hozi watakungawe di dota ranjele.
2: Kani mambo bongide bongide nguvu imena Rangel Sikisi kwa tamawelela ya Chilungu na kwa imena Rangel wa João Haveli wa Kanyambiri nzibonga kambi kwa mkela a radio la mutini wa mina kasikuta itanzivushela
1: imane ne Rangel Sikisi mfana wa mani chizambiana chamani.
2: Bongile nguvu Rangel Sikisi inwana wa Sikisi Havela kunga Haveli hichilande cha hina na Rakeli Pinisela wakamahakato wakamapengo kasi hivona lava vanganzitswala kala lezi nzingakula o vonke vavambiri vayili moyeni hisala hina na hisimama ni mitiri leva nga higunzisa
1: yo vanzela ya kona mpela wote da hawa ngumango sigaba sasingi sasizukulwana sasingi ngutu wa chopi hatu yomba toko sasizukulwana Rangel Sikisi wakama pango chichanjani henga chamusela ngu sigaba siwa kukala kalu kuleka kona kama ngungu yana habini makale kakona vahumela haiwona waka Sikisi
2: waka Sikisi vata hikuli ngufu vona lukuba ula ula ve basukela kualiti june ama hima changana ama hima nguni kala bata huma la Blin Masia lokuba chikela Blin Masia na babitano kubaka baluyi basi bakamuteuyi bakavuma
1: kochichachiche
2: kochichachiche mayelano nitindawo koto zvitiva kokuhambu kwalomo lokuhilula hanyambano tavitaniwa mambere mahanyera uhumo ya vilankulu uyo yavitaniwa mambere mahanyera silokuwa tiri bata chikela seno rivane kungani sinya lwe vange inziva hiko yakwala hakusuhane ni khobane hiko na shavangata vatachike vakumeka ku vakanyambiri hikuma haloko loko hika re thokozela lomukati shakata hina hichiyalaka ku vakanyambiri hevakavuma hevakamuteuli hevakavaloi hiko na thokozela ku chikitsa zvezvo
1: jata taranjero lomba takhatu athu vathu nguchisumbudwa chathu hiva mwewe akashaka nguchichachicha kama hanyelo akona kasi ni mikama yakona ngukuomba omba nguta mizinda yakona ya chizukulwana chakona inga basi hiva mwewe
2: minao nza fakasa lezo vanyingi vakaneta akuma zvimina nza fakasa lezo
1: inga una vakasikisi vakanyambiri vakavuma simbeni sibongoso sakukale kakona loko hichola kutila ndisela ngumikulu tulela akona hiva mwewe
2: ya vanhu vavamwe amunhu mumwe tse majikanile zvikoya kuya hambana hini hekuluku hina vakanyambiri hitsamala kumbeni chimbeni chi zukulwana na chi chakanyanala chiya sinia chiya chakumana ni mahanyela ni mitumbunuku lei mahaku ichi chakamunhu nilo kuungena lo mukama temu ya Bible ve hevara va Adamu na Eva. Adamu na Eva hivyo vanga tumbunusa munhu kala kuhangalaka a zviloso zvonge zvingakona sera hinawo hakudeni loko hita isinia zha hitili na hini chiloso cha hina dzitapimanisa hima hanyala ya vaka maboto kota ninga tirhele kati kuga maboto utakuma shishongi ukuma maboto ukuma simbini vonke hiye maboto vonke hiye simbini so kuya va hambana hitindhawu leti va tshamaku va vala kuma hamitumbunuku yo chicha kutsongwana ni hanyala leyi va nga karhi va ta naku hina hitile na hivetaniwaku vaka valoyi hileni ya gazi hile Blin Masia loko va tiva ta chikela ha rivani la khobani la va ta va ta chike va tshava ku na hi vanhwana hlambile he basidze vakoi vakanyambira sine machichela kambe ya maphahlelo yakona machiche chichenyana mayelano nilomu vakumeka kukona avanyingi vakaneta vakoi nada vakanyambira vakanyambira vakanyanara vakanyanara hizvona
1: uwe muwamwewe
2: he vanhu vavanwe tsena ku zvaloko hitiri hita chicha he mahanyelo ne maphahlelo eto zvalawo ha lezvene hita zvipimanisa nofu ni ukosi au kosi utakuma ku ukosi gaseni mazvikonke gota gota maile zvivitana kuchirungwa ku iramifika sangu mazvi vakanyambirise ivakanyambiritse vakanyanara ivakanyanara vaka vakanheve vakanheve kana lezvi hina vakanyambiri hina ni mahanyala ya hina ni maphahlelo ya hina ni mitumbunuku ya hina yihi mahako hi hambana ni vakanyaposa hi hambana hi vakanyanara hi hambana ni mambeni ni zvimbeni zviloso
1: kuve ngu kale kuleka kona munhu vamwewo
2: akale ni kale ni kale loko kutaku kota munhu aku hiye hina vavangwe mazvi loko hi huma hi ya Rhodesi loko hi huma hi ya Tanzania loko hi huma hi ya Zimbabwe eto hi ha hanya hi wona mitumbunuku hi gondza mahanyelo hi vitana mina ni tawulawula hi makhavani laka hina laha ri vanhu la ku humile va makhavani vambirhi ahuma makhavani ya tshama sini ya vangemakulini ahuma makhavani ya tshama lini ya ku ngemakhavanini omuwini ka manyiki mazvi veya va hi vakanhondzwa ni ndzisana nyamuka zvani ku tivana aha tivana aha vhuxelani aha fambelani aha fambi hi tshama hi maha mitumbunuku na hi tshamele ka ndzuti wa wun'we xapoda ahuma mungu siniya a teka lexi vange ultimu nome hi xilungu khotsi mina hi mina rangel 6 ndze ndzi ya kuma ndhawu ndzi tshama ndzi kundziwa ka 6 vaswi va tiva 6 kota xiloso hi maha mitumbunuku ndzi cincacincanyana o ndzi tichelomuka ticheche ndzi kundziwa ka 6 ndziwa ka 6 ndzi maku kwa ndzi hama maji mina hi mina nyambiri ku fana ni mumbeni nyambiri anga kona
1: ina hi nga ku hambanisiwa ngoti mhaka ta tiparato
2: hala hunga wulawuli papa poro kwalaha hi nga kona laha michini sweswi hi to huma u to endzi haya sweni ku ya bungurusa mina ndzi ku endzi haya sweni hi ke hi ya ya kumana le basarini hi hambana hi tiparato hi zona swi vula
1: timhaka ta tiparato timbani ti hambanisa ku nga timhaka ta ku ngula ku lavetela makhinga ku hi tekana wakanyambiri wo kwaipa nomputi ni siha xihorana xa wakanyambiri ku cixwa xa u ya xiteka kuve tinjaka vhuma kuve tikale ka kona i
2: a hi swona swa ku
1: tiparato
2: iparato kota ku tekana ka phazamisa ngopfu ka menu walowu hi ku yini ka menu lowu a kama lowu hi nga ka wona para ku teka wasati xa a wa ha nyimeli ku u vamamani kutani va dadane va ku byela ku ku chikeli chikhati yo teka sa tin'wananga hi ya ka muti wa ku i hi ya le ka vavanyakundlela hi vonaku ku ku na ni vanhanyana lava va nga ni mahanyala manene not leswi vo kumana chikoleni vo kumana lomu ka ma-red social lomu ka ma-facebook xa laha a va lavi ni ku vutisa ku hi wena mani u huma kwihi loko a nga wona nghohe yi tshuka yi kha yo saseka leswi yi nga cheliwa mafurha leswi yi nga cheliwa matopi lawo bas hi kumele nhanyana a ku wuti ni loko mamani a ta ku wena n'wananga leswi nhanyana loyi u ndzi kombaku ku hi na morada ya wena kasi yena wa ka mani u ta vose mamaxi a kumiso xa va za va chikela ku tekana maxi lexi yi hambanisaku ingelo ingelo leswi a swi phazame nada ingelo kota kwalaha hi nga ko loko ndzi ku ingelo hina laha hi nyambiri laha ka makole laha hi nga kona le ka dambu leyi hi vanyingi ma swa kala ku ndzi suka ndzi ya la ka humbeni muti ndzi wona ku luya muti wa ka nyambiri ndzi ya chikela ndzi tshama swini te ku taka nada loko ndzi zati famba nyamuntlha famba mandziku hawu ta swa a ta famba le dumbanenga ku ndzi karhele ndzo ta ni ta lava ku xekhwandzo xavisa a ndzi xavisa ndzo maku ndzi tsutsuma bava loyiwa ku loko jinga cheo talaka ka mina a tataka xa i rivakeli ku mina hi mina a na sali wa yena mina hi mina ndzi nyimele ku chele swaku ga hi kata n'wana xa o hambana hi mingelo hi swaku
1: nguta na tata rangele hi na simama xisibolani yona ndima yiwa matimo ya omamana hayi i mana nga ku geletela
2: a leswo hakunenenene kota wona o malembe ya mina xa ha mawula ku podi na ndzi hlengeletele ndzi hundzile tindhawu to tala kota ndzi nga hi mugundzisi ndzi vonanyana matimu yo khwaya leswi va vitanaka hi xitoria ndzi fambele tindhawu to tala to khwayele ka mabote ndzi ya gundzisa ndzi vuya seno machichi ni ta gundzisele ka varumbani ndzi gundzisile leno ka vakhukhwani ndzi gundzisa ka kunyingi ni nga famba hi kona kala ka vabarani xelokonke lomu a ndzi bula ngopfu ni vanhu vahombe va madota hambi masungulukati ya vamamana hambi ku bula ni vafundhisi ndzalakanya amurhandziwa a nga le moyeni ku nga tate ditsuri wa igreja congregacional ya Lahani Balaza anzi bulango vuna yena anzi gunzisa zvotala sha usunguruka dzinzi jigumisa zvezvo maj lezve fela kuula ko hey kulaka awula kunwananga para ku uto tatira kala kuma reforma tivekete hanya kwatsi etika kungena seno utsika kungena seno uchuka tirulo vanga kurumelela wona kuto tatira
1: masiku watu hama funi hawa mashaidwe kumbwa kwa tuma kontidwe tatara njele ngukuchano usibali dibuku usia matimo ya madibadwe mana nyamalala pele
2: ulati iso hambu se chikule nzinga fambile vawulisi zezwa ku akugonza luku mugonza ako kota ninga ilini ya ingetela nzima hili sexta mazun hi 80 nzia wala kutira kama boti 81 majai 2006 nzia maputo nzia maha fakultade Hekelo gali sesiatura hii nsini di geografia. Wauli si zelo. So, mi huni hinga na yona niku a hina lezi vita na kuchungu hiku ya abitu. A hina chitolo wetu chaku lezi hizi hanyako, lezi hizi tivako, lezi hizi neni hei kusitala. Maji, hajulava ku hikumana, hutiselana, kala hizi tala hina hizi veketa. Lezi hazu nzazuona ku zhala veka ku zhumaheka lezi.
1: Ngu hingana tuka hinyamalala hisi ya. Bafana wa masi kwa pela kwa hati interesara. Ngula kuzuata kuona waka sikisi wa humela hai janjan. Hambini tisa hutawe wa chitichicha mpela. Kuchileka kuwini kutisi wangu humuka mitzarwa. Kasi kuwini kutisala tigondwa. Ati hitu wana ku uhigede hawa taku prusori, prusori Rangeli. Masi kwa masi bilako. Hichi wana muka tilishta ta malivru disumaru mwasi gonda nini, hambini muka mabeyi hawa nana. Hutu unisa unga basi sanya malala sibongo.
2: Akunya malala kajibongo. Zwa chela usiwana. Lumu utumine gahina. Nguvunguvu lumu utumine gavo vanana. Kota ajulaveki ku angwanana akula kota munhu ati maha amhuti kota mhuti ya hambana ni mhuti amhuti ya hanya basa ina joja ibo hiwangi kwala hiyo kukuma kuyo ekela kwala hiyo kukuma kuyo gayo famba ya huma hela amhuti la kala ya huma juni yono yu hanya basa ila nselu mkunga ni makwate ni dwanyi majikasi hinavanu ahi Hefele kwa hanyi sajezu. Hefele kwa hanya, hegonza, kumamitiru. Hitiva zotala. Hichicha chicha nyana kutsongwana kufana nilizu. Zilaweka kumashika nilizu. Na heveketa amitumbu nukuyahina. Kota nzinga ula. Hina waka nyambiri. Hina nifanelu. Yaku akutama lembe kumbi malembe mambiri. Hita hita kumana. Himaha ati mhamba. Liti ti alaka nyako. Aba fivahina. Hikwala hikota kukuma haini. Hiveka zutoko zelu. Lezu toma haku awan. Wanga konela haini. Hampu hiva katangwana. Wazuti waka siku. Hita hikuihi. Hikuihi. Hia kuihi. Nima hanyala ya hina. Wazuloku. Lezu unga waka nyambiri. Lezu unga waka walui. Lezu unga waka mtewui. Lezu unga waka vuma.
1: Wanyakundele wako.
2: Zona leza injeni loko. Zia munga toloveli kumahalizu. Mahisani lezu ya. Mahisani lezu ya, hanyisani lezu, hanyisani lezu ya, hitiwa niloku, mwanana atwaliwa le hospitali, akunga shubekela, vawuya vatamu henkeleta la hakame paki, kuhula ku, hinane munu, wanyuwane, lahalisha kini lahina, afela kuyi, afela ku nuku ilo manga konilu kuhiko na mimoya yubiha, afikelo himimoya liyani ya batwali, hili zulaweka kulezu, jahinau, zwala waeka nguvu nguvu kubanana. Hambu wa tapela shugondu wa hombe wa tala ima kupiuda wa tira ima fone. Lizwa nge maredi sosia majivanga rivakilu akuya. Lomu watumbunu kakukona watafushela. Kasi ahiuluku lizu hina henga kula na henga fambi hizu lato. Vono wanana awa kuli wanga fambi hizu lato. Ahizona lizu. Masi ule lizu waku awa uye vata vata. Kambela, ahanyela gala hakaya. Wakota, wawona wambini watika ni watuali watu. Kwa amina, zanzi kulili, nzatira, nzi husi, zilumu durupini. Uso vumala alembi gonki, asiku jingwe kuyo ya kamba, lahunga sumpuka kona. Ahizona lezu, amitumbunu kuyala veka mizu mlezu wa kuhina. kota vanhu
1: hiperezervera sibongo sa
2: hevekisa a zviloso zvahina hichitsonga vange masahu yathu hero zvalaveka I utiva kambe kwa chibongole chiza chivitano kunyambiri hikuyini nyakundere hikuyini in heaven hikuyini hambuloko azviloso zviya zvakokana dekutiva ku utiva ku nzita hisene nzita ntanyimara jahela heta kuita kokana azvibi chumu hie hina vavangwe ho hambana unzitapimanisa kambe hichilotsa satwamina wakamabot masheka mabot nzinzi agonza lezvaku mabot hie mumwe simbini hie mumwe shishongi mabot shishongi isimbini ho vavangwe manje munhu teku ativa kuveketa atitiva ku hambuloko ndzi hi mumwe mazvimina ndzina ni tlheluga mina ndzinga mabot ndzina ni tlheluga mina ndzinga xixonge ndzina ni tlheluga mina ndzinga simbini endhawu laha hi kona u to zwi tiva munhu ku a kula na hi ni xihlonipho lexi vangelaka hileswaku hi nawu ha phazama hina vahombe hiku ha avanana va nyamutla a hi vanene avanana va nyamutla anga kona n'wanana a belekiwaku na hi phanga hina i belekilwe ni ku pima ko karhi maxiteku hina hi ta ku dudela hi ku vuxa kasi ku ve ku pima loko ka ximunhu leswi hi vula ku a n'wanana u gondzisiwa a ku fana ni ku vulavula hi ta vala ku na dada ateku akama munyikaku swaku ngoni u ta ga dada maxi hi masiku mambiri manharhu xa u nga ta vula ku dada u ta vula ku ngoni u ta ga swakuka xa an'wanana u gondza leswiya xa a hi mayiseni sweswi ni mitumbunuku ya hina a chikhatanyana chichiya hi taku hi ta pfuxeriwa hi n'wana wa hina a jongwa sikota ni vazukulu a ku ri ivo vazukulu lava mina i na va swi tivaku hi vakamani la hambi a chitsandza xilungu hambi a chitsandza a wavuli mina ndzi ta vula hi xilungu wena n'wananga hlamusela vana va wena kasi va swi tiva ku hi huma kwihi hi hanyisa kwihi hi ta hi kwihi mina ndza swi tiva ku ndzi wa ka nyambiri ndzi za ndzi vitana wa ku nyambiri cini a ndzi wa ka valoyi maxiloko va tele va ta chikaleni ka congo luyani hi hundzaku loko hi ya xangamu hela va tele va ta tshama va hlamba lava vanhwana lava majovhe hi xilungu hina lava hombe vayeleri va kuma sinya wa hombe va ngenzi va le khobani le nyaposini leyi va tshama hilaho loko va chikelexana va basiliwa ku kasi muya na musasekilisinaku no sala hi hlantswa.

0: lichiphasa makola ku nghena lomu ko ka ku nga laveki va nghenaka kumbe ti-church kumbe cini ndzi nga ta vula hi mavito ya ti-church hi ku yini hi ku hambi va va rayani lavo hambi lava va khidisi lavo va telwa hi mimoya leyi yo karhata maswi na va nga tswariwa na va nga chuliwangi mavito ya laha kaya a hi chuleni mavito ya vadadani va hina ya mitumbunuku ya hina kasi hi ta kateka hi simama hi veketa vusumbulwa ka hina lexi lavekaka a hi cinceni mahanyelo
1: ejiceni mahanyelo rangele wa ka 6 di dota hi kuna do di koka reforma ndani kanga mahanyelo bwata nguti makati wata reforma kunkuwa ya kudziva nguti makati tibo wata wa kumasikuwa ma wa kumachisibila nguku musambiki kutari nguti wabasikati wabana hinga wabange kambe loko wadi wabana wambene basula usochwani wambene wabelo nguti makata sepepu kisa mapimo ukochani nguti makati wa tapuligamia takuteka wa mwana ataka basikati wambidi vararo hambe muno ukochani nguti wana upalaka hipozi sawa
0: mina ndzi vula ku hambi hina hi swi mahile leswi ku byi mahikama wa kona lowu swi nga karhi swi pfumela akameni wa tolo a wanuna a wa teka vasati vambirhi a teka vasati va a ti loko u teka 10 wa vavasati a ku hi tshomba hi ku yini kameni wa kona lowu u hulaka loko wa vakokwani wa hina va vapapayi a ti ku nghena ku tsongwani lomu ka hina mahidadela hi maku ma 60 italiyanswi entao a swi ma hi ku yini hi ku kale a va nga gondzi xikola para ku kuma mitirho a va gondza xikola para ku kota ku babatisiwa va simama va tshama a vanhu va ku tirhela emukolonyi ku nga muputukisi loko u za u yi kota ku yi maha ku a ri takalasi kameni wa kona hileswaku u ve ni padrinyo a nga ku maha u ve asimilado etao leswi vulaka ku patsela ka wulungu ni wulande u za u kuma ku tshama kusuhani na mani na mukolonyi xa kasi kale ka kona loko va ku u na ni tshomba loko hi ni 5 wa vavasati kumbe 10 wa vavasati a vavasati va tswala vana va tala loko gicha ni mixo a muya muya thepelwa masimo lava nga wula ku makultura xo obligatoria hi xilungu ku nga a swi gama ya lockdown hambi timanga
1: simova
0: hambi mimova hambi leswiya va vitala ku swi kwenga swi rimiwile ngopfu lahani ka matenga lahani district ya Jangama para kasi va maha majoke lama nga karhi ma khoma mibakiti lomu ka tipolo ta hina akora xa a wu nga ma rimi wena a wu nga rimi masemetri na muhi vambirhi vanharhu no hi nisati mun'we a ku laveka vavasati va ku tala ngopfu kasi va ta tswala vana va ku tala ngopfu va ta va ta thepa siku va veka masaka ni masaka ya tinyungi ta wugama xa para u ta tswa va tlhe va vuya va tala kona u byalile kwihi ku huma kwihi xa hi cece xi nga maha vadadani va hina va kumeka ku khwa swinene a ku ve ni vasati va va ku tala kota u ta ve ni vana na va ku tala u ta vevikisa ntirho wa kukolonyi kota loko u nga rimi wugama lekelo u nga rimi mimovhelo u nga rimi masimu hi ku tala ka leswi va nga ta thepa a khomiwa dadani a famba jela ya São Tomé e Príncipe a ya ya khotselwa a nga ha vuyi kambe
1: ku payulwa
0: mahaxikravatura entao xa kasi sweswi hi nga khululeka hi nga ni vumunhu ka hina hi kota a mujeki leswi hi nga wu teka hi khululeka ni mahanyelo ya hina a swi laveki hambi igreja a tichechi ta hi gondzisa a ku hi nga teki vavasati vambirhi vanharhu munhu a teka sati mun'we munhu kambe leswi ku yili yini ku yili planeamento a planeamento a hi ku beletela ku tswala ku tswala laha ka ku munhu na vuvhili na hi ni responsibility ya ku hlayisa a n'wana na gaya hi nga alakanya wena mumbeni n'wanana a tswala hi matirese yanu khumiwa malembe ni manharhu epara ku muyiri yena u in'wanana a n'wanana gaya yena u in'wanana ni ku mu tiva ku leswi a nga n'wanana epara ku mu belekisa ku yini epara ku mu hlayisisa ku yini epara ku mu hlambisisa ku yini mumbeni o ya hi ku mu teka mu veka laa ka xiralo a mu hlazwa hi ku yini hi ku a nga swi tivi a tswala hi n'wanana xa planeamento epara ku munhu a tswala hi xikhati lexi a tshamileku a kula ni munghana va maha pulaka ku zina ku axa u nga ku hi kulile hi tshamekile a hi tswa a hi kombela ka nungungulo hi kombela ka vatswali lava fileku kasi hi kuma a vana imagine va nyikiwa vana xa hi leswi ni vulaka ku a swi laveki u ta vona leswaku loko munhu a banya ku va vanharhu vasati munhu wa vasati 5 wa vasati a wutomi ga yena gi tave ga

هني 18 45 minutu chenjewa Mr. Bao hati gilir mina kene katangu no dawa kene ngutumwa kono nene melako kambe na uye kene katangu ndakubona ungadili emiseka kene katangu ni rinzele ninaza ni wi hambe kwa ukarata kutume tinaza tipuleka kasiku hinda kuona ngukwana na nakushu kambe utumwa kona kene wakarata kambe nizamalizira takuwa him hlayisa vanana vathu hiti akelanga ngu watu hiti akela chinta na chathu kambe se kene weka kulaveko vene kutsana uvene kutemba titako hina wonana hina na uyesi ngakale hini 18 horas ni 45 minutos kambe mwahila kumana mabirmuda chihile kene kene nitihanyela nitihanyela nititsakela kambe mabermuda huo hitisela uchenje wotsamba muchenje wakwe uhivekisa kutsana huinenga kasi kuhitolovela usiwana hidivala tatingi kambe hikaombe titakwa vangwani vachai vachai nivona vachai vahidivata usiwana se hizamatinzela tako nguo uchenje waliti kuda msambiki hikupanga lata mwingi seti hikunavela ditambo dinene da wazitadu.

0: lipele limungu seti. Leshfunza sha lipompu kukumu ili jare imwe alita nalanza vujambani. Leshfunza nkulu inyambani kufane kakota kuka eka nsayo ya vanu lawa sanga na kulima vaju ya matiso kama siku ya vugamu. Utuwa naivora lakota vuyenzi ni kuma isama pasi leshfunza nkulu maputu. Itazi ya vana tikulu chokuba vanga tuk va fumela akushengiwa ivanu lawa watu kumisa kutani vatire va ujana leyi. Le titinto kumakata maungu ya shiti kusha zonga nyamunza ingakawa zitatu risiku makumambiri ntlanu ni muni eka mawuwa nilombi makumambiri ntlanu ni lingwen amara butu ya kavukandlis roshitili batula kwa ubintulu nubdav wiksetil nene leshfunza sha lipompu kukumwili jaringwe alitana lanza vujambani entelelu na Alfred Mianga.
1: Munhu unwe lwe kumeka kona kumwele mapoisa ya shfunza nkulu Gaza ikuva aihliwa kuva anish bamu handle ka timfanelo mutswa wa makume mambiri ya malembe na ntlana linwe lwe na alikari ya kumana ni vangani vakwe va va zama kuva vayivela avahanyi tiko a xifundzeni xa le Limpopo. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique hi munyikelo wa maphorisa hi swimi swa swifundzankulu Gaza loyi a swingetaka leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ni ku va na kona ku khomiwa xibamu lexi xa muxaka wa pistola swi nga ni tinhlapfu tinharhu swi vonekile ndzhaku ka loko ku ve ni upaluxi la xitshungu. Julie Nyamuxwa loko a le karhi ya vulavulaka kolo Radio Mozambique a swingeta leswaku vantshwa lava hi lava va balekeke Joni hikwalaho ka xenophobia va teke va ta tipatsa va sungula ku va va yivela vanhu na va tirhisa ashibamu leshi
2: kale fikelele na maphorisa kuve loko se fikelele ive endla ntirho wa hina kuve identifikara a quadrilla leli linga kriyara a terrori a ndhawu liya ka swona ka mitirho ya hina leyi nga endle ve hi tsungula ni xibamu lexi vona va nga xi tirhisi ku va ta chavisela mavitima ya vona. Vanhu vambirhi lava kumekeke na va balekile ka nkarhi wa sweswi majina hi xiyimo xa maphorisa hi endla a mintirho leyi ya ku hi ta veka xiandla ka vona ku ve va ta hlamula hi leswi va swi endleke ka masiku lawa ya gamu a nga ve kumeya sara a ntombi yin'we ya 20 anos de idade leyi nga kumeka na yi vuya hi xikolweni i va yivelele a swibya swa yona leswi yi nga ri na swona swi kumeke naswona na swi ri kuperariwa swi nyiketiwa a n'winyu ka swona leswi ya kombela a vahanyitiko va ndhawu liya na ku ve ili lava va tirhisanaka ni maphorisa mayelana ya ku nyikela a mahungu mahungu lawa ma ta fasilitaraka ku hi fika ka vasilavoya lawa
3: kambe ku na timhaka ta ku va ta va dlaya vanhu hi xibamu lexi
2: ka leswi hi endlaka swona swo swi ku xopaxopa a tindhawu leti vona va nga nghena hi xibamu lexi swa ku va nga ve va endli yini lani hi nga twa hi kona swa ku i vanhu lava va hale ku fika a wu masemana hi Joni va ve mavhitima ya xenophobia lexi hi tsatsiyaka xona i ku vamakwerhu rin'wini na muve ya ku le Joni munga tingheniseni ka ugevenk porque musukili a Joni hi ku hlupheka ni ku vaviseka munga vuyeni kaya ka n'wina ku mi ta tlhamukriyara a masituasao ya ku mi ta kumeka nge mo hlohloreteliwa a hi hanyeni hi kurhula ku veni ku a makomunidadi ya hina ma ta ve ma bendzula mayelana ni ku n'wina mu vuyile ka nkarhi lowu.
1: Kasi loyi a khotsiweke wa yala mhaka leyi na a swi nga tela leswaku a nga kumekanga ka vuyivi nakona xibamu ya xa yena xa primu wakwe lana a mi byeleke leswaku a ya xibamu xa xinene ku ta fika swoswo a hlamusela leswaku nkarhi lowu a yeliweke hi maphorisa a balekile
4: kasi vose va rhangile va ya frent va kuma se va ya travesara a xitradu xa ku ni dojo o va musu na vanyimisi na frent loko lava va musu mina ni ku minata va nyimisa lava lwe mun'wani a gwadla xibamu xa yena a komba lava va musu musu mun'we a tsutsuma lwe mun'wanyana faku heli telefoni li ku hi tisa telefoni tisa mali kasi mina no wota leswi mina ni sigira vona mina ni byela leswaku primu unbrigade va ni nga swi tivi swaku xibamu va balekile va tsutsumile lwe mun'wanyani ni kombisika ka yena nkama loko maphorisa ma nga ta ni teka kaya a humaka ka yini ku tsutsuma va mi caca hi maphorisa a va mi kumanga
1: hi muntshwa loyi a khomiweke hi maphorisa ku ta fika sweswi a kumekaku laha doropeni la ka ncenca a jele hikuva a hehliwa ku va ni xibamu handle ka timfanelo ni ku va va landza mintirho ya vuyivi na va tirhisa xibamu lexi.
0: Xifundza nkulu Gaza ku voneka ku lwisana ka vanhu ni swiharhi mhaka leyi taku na isimama lana swi taku kambe na swi chela xikaratsu eka vanhu tiku ngopfungopfu hikwalaho ka ku va ku voneka vanhu tiku lava va taku na va dlawa hi swihari. Alfred Myang hi loyi tlhelaka hi murhamba.
1: Vanhu vambirhi va luzile vutomi, kasi ntlhana vambirhi lava vavisiweke hikwalaho ka ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leri nga karhi li tsutsuma. Mhaka ya ugamu ya ku va ku ni a ku dumeriwa ka vanhu hikwalaho ka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri hundzeke xifundzeni xa le ka Masingiri na ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya. Murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ambienti ni ta nhluvuko wa miganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekile ku va ku tsaliwa ntsengo wa 200,000 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi. Mika Jimechisu ya karhi ya swingata hi xifaniso leswaku ka ntlhana tin'hweti na yin'we ka lembe nga karhi litsutsuma ku vonekile a ku va ku dlawa ntsengo wa 4,450 na 5,400 ni ku va nakona ku ve ku hohlutiwa ntsengo wa 500,000 ya magitari ya mibyalo ya ku hambanahambana. Mechisi loko a le karhi ya vulavulaka koro la Radio Mozambique swi nga ta leswaku mfumo u karhi u teka ntirho wukulu ngopfu swinene wa ku dyondzisa xitshungu ku va xi tiva a vutlhari la ku va xi caca swiharhi loko swi kumeka kusuhani na mindyangu ni loko swi kumeka lomu a masin'wini.
5: Conflito existe, está a criar esses danos humanos, danos materiais, continua a ser um desafio. Primeiro precisamos reconhecer a existência dos parques, estamos a falar do Parque de Limpopo e Parque de Banhene, exige de todos uma transformação de seus modos de vida. Porque aqui estamos perante a prioridade que é a vida humana, mas também temos questão das unidades de conservação, tem que ser protegido.
1: Marito, murhangeli wa xiyenge xa ta ambiente ni nhluvukisa a miganga Mika Jimechisu loko a le karhi a vulavula hikwalaho ka ntirho lowu u nga karhi u vonaka ndzeni ka ku va ku vhikeriwa leswaku a swiharhi swi kumeka kusuhani na xitshungu.
0: Lexifundzankulu Inyembani ku veneka a ku tlakuka ka nhlayo ya vanatiko va hlanganaka ni mavabyi ya matihlu ka masiku ya vugamu. Entelelo Itana Orasi Rumau.
6: Lomu Inyambani ya tlakuka hlayo ya vanhu va khangana ku ni mavabyi ya matihlu hikwalaho ka ku va tshama tihora to leha ngopfu lomu ka ku vona a switsopitsopi ku fumela ka masiku lawa a vanhu vanyingi va kumeka na va karhi va vona a switsopitsopi hambi ni swin'wanyana bya ku fambelana ni ta mainternet hikuma loko vanhu vanyingi va kumana ni mabadzi lawa ya matihlu ku vula swaku siku gin'wana gin'wana ku tenderiwa ka swipitali bya provhinsi ya Nyambani kusuhani ka zana ka vanhu va hlanganaku ni xikarhato xa mabadzi ya matihlu. Gilda Gilund wa ka mitirho ya taudahu lomu eNyambani yena loko hlamusela kuswaku ku tshika vanhu va hombe a swi vana naswonawo swa kumeka na swikarhato hlangana ni mabadzi ya matihlu masikwana lawa hi ku swa kumeka na swikarhato swi vonetela ngopfu a swi bonekana hambi kambe a ku va swibela swibelabela na switirhisa tifoni.
7: Xihena lexi nga kona masiku lawa xa ku vana va hina hi vana va hina basi honhleni hi kona kwale loko laha ka ku hi cokisela michumu matelefoni matelevisori makomputadori maxi a vana va hina i ngopfungopfu purke a vana va hina va vhuka va cukela swibonekana va susiwa hi laha ya basi hi ku va yaga van'wani va ga fundzi na va cokisela swibonekana entawu va tshamaka mavoko leha ngopfu laha ka swibonekana loko va va exikolweni va tsutsuka va ya sexela swibonekana laha mi ka matelefoni kumbe lomu ka makomputadori kumbe lomu ka matelevhisano leswiya swa maha ku a vana va hina va dzimvolfera mavabyi ya matihlu hi ku hakisa na va nga se kula se va sangula ku va mavabyi ya matihlu maxi hikwalaho ka ku yini ka ku tshama matihlu ya vona va nga copeti sa matihlo tenge ku copetiwa para ku ta kuma ku yini a kuma mihloti leyi basiseleli lomu ka tihlo ka hina ntan'wu ha kombela ka hina vamamani hina vapapayi hina vahlayisi va vana leswaku hi nga tshiki vana va hina ku va va tshama mikama ya ku leha na va lomu ka sexitira swibonekana.
6: Gilda Gilund wa ka mitirho ya taudahu lomu Inyambani.
0: Ujani vonela ku ta vuyendzi i tsatsiya vanatiko leswaku va va nga pfumeli ku va va kanganyisiwa hi vanhu lava taku na va tikombisa tani vatirhi va luya namuntlha leswaku va ta va va na byanisa amakumela ya pasi la ku endza alona Stadium Manyisa.
8: Vurangeli dra ujana ya nyalaka kwamba mapasi ya vuyenzi anga migera sawi shi mshashifunza nkulu Maputo dritsatsi ya shitsungu akuba shitivonela ka vanhu lava vitani wakava intermediario vatolovela ka kuva vatendera vanhu handlika hudzana vava vava kosha timale na vavula leswaku vola vakuva pfuna leswaku vata tenderiwa tindlela tinene nzeni ka migera sawi makali endleka kuva vanhu vanyingi ka masiku ya kugamba veka swimangalo na vavula leswaku vakanga yisiwe timale vanwana vakoshiwe timale tandlika nawo na vatsembisiwa ku va mapasi ya vona mapasaport ni swilo swin'wana swi ta endliwa akuna byaleni hi vatirhi va migrasao vanhu lava a hi va nawu futhi a va lumbi hubyana ya migrasao va phondla nawu ni ku va va koxa timali ta vanhu lava va nga swi tiviki leswi swi khungumekisa vurhangeri bya migrasao hikusa va intermediario lava nkama wun'wana va vula leswaku i swirho swa hubyana ya migrasao ehenhleni ka sweswo Abelardo Dirceu nhlari ya migrasao hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo hi tsatsiyaka xitshungu leswaku xi nga kanganyisiwi kambe loko ku ni xihi na xihi xi laviwaka hi xiyimo xa migrasao xitshungu a xi tshindzekeli ko laya ka hubyana hikuva tinhlari ta migrasao ti tshama na ti yamba leti mpahla ta koho na koho ku tenderiwa laha migrasao a ku koxiwe timali hi ku hambana ni leswi va endlaka va intermediario a handle va tekaka timali na va tshembisa ku va ku na byalisiwa maendlela ya mapasaport ni mapasi man'wana
9: a va nyongexa lavo va a va tshami alani kuseni migration va tshama xitiratwini ne va kuma munhu aya ka migration wa ya hamba pasi va mvutisaka va ku uni a marka sawu provenca pasi na munta munhu a ku na da a munhu a gamaja kwini a ku para nuku ambela gendarment kulonga uni hakela mali maji amunu lwa va mutekela timali akuli ka migration anga tsinzekeli ka lava vangani timpahla ta migration va mambele munhu lwa ku anga na timpahla ta migration wa ku atiza a migration enkwantu eka kunena anga tizela ya migration entao ile shi migration ilwaka ni ku switsema ku amunu a vena tendimento na anga precisa ranga ku hakela a mali ya

0: Maja a swi dependeri hina so a hi jula ku a maphoyisa mambeni a switirotora swimbanyana swi hi pfuna ni ku hi tshindzeketa a va nyonge xitalavo ku va nga tshami kusuhi ni migration va tiza kusuhi ni migration kusa nambeni a va hi xanisa kumbe vatizi va migration a va hi tsakisi siku ni siku la.
1: Marito ya Belardo Derseu nhlari ya migration hi ximu xa xifundzankulu Maputo loko hi basopisa xitshungu hikola ka vavanuna lava va vitaniwaka va intermediario va tolovelaka ku va va tendela vanhu loko va ya migration va tshembisa leswaku mapasi ya vumunhu mapasi man'wana ya ta vuyendzi va ta ma lulamisa voho ndzeni ka migration.
2: Ku ka Maputso Procuradoria la xifundzankulu lexiya letsatsiya eka vanatiko leswaku va va nga pfumeli ku va va xengiwa hi vanhu lava va tshembisaka mintirho handle ka tiko na i ri ndlela ya ku va va ta ya va va xululiwa. Monica Novela.
3: Procuradoria hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a rhamba vayaki tiko a kwa va ehleketa mayelana ni ku yiviwa ka vanhu va yisiwa ka matiko man'wani kumbe ku susiwa ka ndhawu yo karhi ku yisiwa ka yin'wani va ya landza mintirho ya handle ka nawu. Muti lowu wa ta vuthethisi u vula leswaku swi ni xihatla a ku va ku dyondziwa tindlela ta ku nyimisa a mhaka leyi yi hoxelaka mahanyela ya xitshungu ngopfu ku yiviwa ka wansati ku va a endleriwa a tihanyi ku tirhisa vatsongwana ka ta vuxavisi ngopfu hi nkarhi wa vusiku. Vhiki leli ntlawa lowu u kumeka ka tindhawu to hambanahambana na wu endla a mapalestra a ku va ku khwaveriwa xitshungu ni vadyondzi leswaku va ti vhikela ka mhaka leyi. Munyiki wa mahungu a Procuradoria Provincial ya xifundzankulu Maputo José Manuel a vula leswaku xifundzankulu Maputo a kumeka ka ndhawu leyi swi lavekaka a ku va ku tshimamisiwa a huvoneleli a ku va ku helisiwa vubihi leli.
4: Hi nga veka ku khensa ngopfungopfu hikuva ku nga ni ntirho lowu wa ku pfuxeteriwa kwala kaya ka hina hinkwerhu hi tiva leswaku a mhaka leyi ya ku va ku kanganyisiwa vanhu ka muganga wun'we va tekiwa ka mun'wana van'wana va nghenisiwa ka vugelegele van'wana va endliwa a switirhi swo kala ni ku humula ni ku hola va nga holi van'wana va susiwa swirho emuzimbeni wa vona leswaku wu endliwa swilo swo kala hi nga swi tivi kutani i vhiki leri hinkwerhu hi fanelaka ku va hi khangana hi dyondza hi pfuxetelana mhaka leyi fanelaka ku va yi vulavuliwa ntsena yi nga le ndleleni kambe na mi tinkerekeni a yi nge swi nga fanela a ku va hi va ni ku tivisiwa ni ku hloniphisiwa leswaku hinkwerhu hi karhi hi ya a ku va hi ta kota ku ti vhikela hikuva lweyi a xengaka mun'wana a hi munhu wo ka u nga mu tivi i munhu minkarhi min'wana u mu tivaka mun'wana hi xaka la wehe lweyi a nge u ngo tirha matikweni kumbe a tirha ka ndhawu yo karhi kumbe a le ka provhinsa lin'wani a ta le ka wa gwetswa kumbe na nini ntirho ku wu nyika se a teka n'wana wa wehe u mu nyika a teka n'wana wa wena a mu nge nga xitirhi a mu nge nga xikarawa mun'wana a mu nge ka vavanuna loko va le wansati kutani swilo swa tingana ngopfu leswi hi ngeka kutani hi wo nkarhi wa ku va hinkwerhu hi hlangana hina kota a Procuradoria hi lulamile ku va hi simamela ku va hi tirha ntirho lowo a ku va hi ta vhikela vatsongwana ni hinkwavo vanhu lava kumekaka mhangu leyi.
3: José Manuel munyiki wa mahungu a Procuradoria ya xifundzankulu Maputo ni laveko wa ku va ku tshimamisiwa mintirho ya ku helisiwa ni ku vhikela ku yiviwa ka vanhu.
2: Varimi va xifundza xa Hun'wini va ni ku kala hikwalaho ka ku va ku nga mili timbewu leti va taka na va ti xava lomu mabazara na va va va tibyalele masin'wini ka vona hi ndlela na Armindo Masingi.
5: A chikalo chive chiketisiwa ka murhangeli wa taurimi kwalomu ma provhinsi ya Nyembane Julio João a nga vi a tirhelaka district leyi kwalomu xikarhi ka vhiki galege. A varimi va tingalo va ya va xava timbewu lomu ka vaxavisi loko va ta va ta khakheta a timbewu a timili loko timila a ti nyawule.
6: Vhela wehe u ya tixava ri u ta ta chika u ti byala a timili to ti ta mimpungapunga leti hasimama hi wa hasimama ku hi kona mbewu leyo hi kuma mbewu leyi yi nga wuliwa mamani wa hina ku swa xita simama ku hi ya phambeni hi ya mahlweni hi ku ve hi byala kasi hi ta kota ku hi vuneka hi yona.
7: Xa hi bongile ku endzeliwa a xikhalo hi nga na xona hinawo hi cheleti xa ku ye ha xaniseka hi ku rima hi mandla a hi na swikumu a hi na tixaruwa a hi na mabota xa hi wa kombela ku

0: waka zonke leso iheni toti mbeu anyanwaka a heto kumanje timbeu to nyikwa hikhakheta tonke wo shava mashi akoshava hekoloko kulu kuto khakheta azimili ja hicho chikhalo cha hombe nguvu lecho
1: varimi vale ka lokal dadika tshidzapela kwa luma province ye nyembane na vatikhala hekola ka chikarato cha timbeu leti vatikomileko akusanguleni ka nguva ya umbiri ya taurimi na ulaula hita matsawatsa wana vanga vashava tingati titamila hekola ka tshikhalo lechi Julio João ili a hlamula aku zila vekili ku loko ku chikala nguva ya ku akula ku khakitiwa a timbeu ta matsawatsa wana ifanele ku vanya mabazarini lomu zvitolo mafamba leso ni khari ya taurimi kasi ku vavunetela ku leyo vanga va kalaveliwa
2: de facto é uma grande preocupação hikusa la vaxavisi va timbeu vanwane vaxavisa na vala ku vuna vanhu vanwane vaxavisa na vala ku tuvuna vona tsena hi zvona aku ajitiva lejwaku ei atimbeu leta hitinene maji hambilejo wasimama ku ashavisa então é muito importante lejinga grupo está mais facilitado aku loko hilava ku xava timbeu não é hima programa que coordenara na mane porque a estacionista wa hina watitiva timbeu hambiloko tia kumeka jukumeka ku tinima problema ina ne capacidade yaku luya ashavisa ku luya ou aquelesa male ou acuma em uma ninguém através de estacionista porque logo como fomos a um edge o achava logo como eu então não é a chicha ou mahanju quatro ou sempre está acuma em um kaku potolo é com a jo mas logo achava também acompanhado com estacionista naí é nao ita achava com estacionista logo ajudou a coagitar nene ita achava com estacionista então é importante eu cosa lejo amuno loko famba wedge ata ku xavisela mas a qualidade awitive aswinwana leswi to mukomela vaka hina acho que técnica estacionista wa hina wa byela i qualidade ya timbeu a tya ku vala lexi tivekaku a garantia ya ku u ta pfuna qualidade ya timbeu
1: ku lawula ka Julio João na ku hi murhangeli wa taurimi ni utshivi luma province ye nyembane na karhi a hlawuta hi leti na karhi a hlamula xikhalo xa varimi va le ka local dadi ya ka tshidzapela ka hun'wini hikwalaho ka unghana ku voneka ku va xaviselwa timbewu to kala ti nga hi tinene kutani ku ti nga miliku
3: murhangeli wa radio Mozambique a lava ku va ku ni ku tirhisana eka xitichi xa vuhaxi xifundzankulu Maputsu ni van'wamabindzu na i ri ku tirhisana hi ndlela ya ku va ku ta va ku phalalisiwa leti telenaku ni vunghana Monica Novela
4: murhangeli wa radio Mosambiki a tsatsiya murhangeli muntshwa wa Emissora Provincial de Maputu a ku va dyondza tindlela ta ntirhisano ni van'wamabindzu va xifundzankulu lexi leswaku kumiwa timali ta ku fambisa xitichi lexi xa vuhaxi Mario Albino aveke ntsatsi lo wa umbirilwe eka matsolo ku fambeni eka ntirho wa ku kombisa murhangeli muntshwa wa Emissora Provincial de Maputo ka vatirhi va xitichi lexi kanzimana yin'wana PCA wa radio Mosambiki a vule leswaku John Shigeda a fanele ku luka makungu lawa ma nga ta kucetela xitshungu a ku va xiyingisa radio na ku cuvukiwa nhluvuko wa ximanguvana lawa ni ku va ku paluxiwa timhaka ti humelelaka hi nkarhi wunene
5: kumbisa swa ku hina a vatirhi va radio Mosambiki tekini hi ntirha na hi ku tshimatshima na hi kamanga swa ku a xilo xa xikulu tenke hi tsakisa a vayingiseti va hina swa ku loko hina hi vayingisa radio Mosambiki va nga cinci a xi ta sawu loko hina hi kumani hi mabulo ntsene ka radio Mosambiki lexi xi kona a xi kombisa xa ku sungula tenke a tirha hi ku rhula a yingiseta vatirhi ku sungula swi va kanyaka yena tenke tambe a yingisa a minawu leyi hi nga yi siyela swa ku yena tenke a tirha para a tlakuxa a maraseta ya radio Mosambiki ku swoswi a ipe Maputo a tirha hi ku karhata ku nga na mali ntawu tenke se a bindzula mesmo para isso tenga a ter um empresário para conhecer a Mozambique, para ver como a produção da água na zona de Mozambique.
4: John Shigeda asiva Paulu Mbalangu ka xitshamo lexa vurhangeli akumekeke hi mpfhuka wa 5 malembe na manharhu. Nkarhini wa kona Paulu Mbalangu akombisile ku tsaka hikola ka matirhelo manene makumeke hi Misori Provincial de Maputo lomo ayamukeliweke a tlhela vumba maxaka na anavelela mintirho yinene murhangeli muntshwa.
6: Ni musana ni n'wexile avi malembe ya 5 na 3 ni toti ngadinganinyana ka tirha la yamukeliwe hi ntlawavo owunene wa vatirhi va ku nyoxa va ntamu va ka swirhandza ku tinyiketa tindzweni kutani swi hina byelelile ku va hi tirha ku ta ntlawa kutani hinkwaswo famba hombe a ku navela ku kuxa loko va ntlawa lowu a xitixi lexi xi ya xi ya mahlweni ku na n'wini ku ni van'wana lavantshwa a hi tirheni hi khomana nile hi ta hlasaka kule swinene ni navela ku va yimisori a tlakuka a tlakuka na duma swa ku a vurhangeli byintshwa byi ni nseketelo wunene wa vurhangeli byikulu bya kompona leswo swi ta hi pfuna ku va hi tsutsuma ngopfu swinene kusa loko hi nkele presidente a vulavulile a bi swi dumiso swinyingi sweswi ni fika swi vilela na ku le khale kutani sweswi hi vona swaku andlele kholiwile ku va hi famba.
4: Paulu Mbalangu khale ka murhangeli wa Misori Provincial de Maputo a fambiseke xitichi lexi hi mpfhuka wa 5 malembe na manharhu.
3: Kata mintlangu ya ku tisa miri kuma mahungu ma vulaku leswaku va kuni ku tilungisela eka vatsongwani va kokumaku ka nkhuvu i nga ndzumba wa ta mitlangu ya ku tisa miri hi vatsongwani va swikolo ku nga ta va u landziwa xifundzankulu i Nyambane i n'hweti leyi yi taku. Nikola Mukhavela hi loyi a taku ni ya ntelelo mayelano ni ku tilulamisela ka ntlawa wa ku tijuja.
7: Vatlangi va mitlangu ya ku tigwimba hi lava va endlelisaka mintirho ya vona matshan'wini ya ku ve va tilunghisela ku kongoma ka mimphikizano leyi hi xiyimo xa xikolo yi nga ta endleka leyi Nyembani ka n'hweti leyi taka. Mintirho leyi hi leyi fambaka hi la ku lava tika kona tanihi mutlhawukanyisi wa mintlawa leyi ya ku tigwimba Tatana Sasao Mondlane loyi a vulaka leswaku se yi kombana hi le ka 40% wa mintirho laha vulaka leswaku mintirho leyi ya komba leswaku vatlangi va lulamile ku ve va nga famba leyi Nyembani ku ve va ya vaya tlanga Mondlane hi loyi a hlamuselaka leswaku ka masiku lama taka mintirho yi ta yelana ni ku ve ku endlelisiwa leti yelanaka ni ku lulamisela ntlawa matshan'wini ya ku ve vatlangi i ni lava se va heleleke ka leti yelanaka ni mitlangu ya ku tigwimba.
8: Matshamelo nga wulaya manene sweswi ku vatsongwana hi tirhaka na vona ka gymnastic vona va tinyiketela mchumo ku se va yi tiva ekhale ndzawu sweswi yo hi le amahlweni ka ku hi lunghisela swin'wanyana swa ku fana ni bya ku va kumana hi ku kuma hi mchumo va kumana para munhu a nga ma hi mamali ya yena then van'wana hi kipa a se ni nga balisa swifana
9: a swa ku tigwimba va ma hisa kwini mo chamuzika swi ma hisa kwini nga hi hlamusela katsongo swa ku mi ma hisa kwini ku ve mi va lunghisela ku ve va tiva leswaku yelana ku tigwimba
8: leswaku tigwimba ku ni a maprova ya ku para kuma maheya ka tende ku lava kuni a muzika lwana va landzelela muzika tende va maha mchumu consoanti a machele ya muzika i tlambe tende va heta maexercisi nkama wunu ku hela ka muzika hikuva nompoti ku hela a maexercisi ni muzika ku nga se hela nompoti ku hela muzika maexercisi ma nga hela hinkwaswo tende swi hela hi nkama wun'we i purisi hi va insayeraka para ku ve ni a coordination swa ku ende muzika ni maexercisi maka swi hela hi nkama wun'we hi ku leswo ni loko hi se na va kompitira swi hluvukiwa swoleswo para va ta kota ku classificariwa loko u hela muzika na va nga se heta maexercisi o ku hela maexercisi u nga se hela muzika ntawu hi kumeka njhana na hi le hansi nga mhanga leswi swi vileriwaka swa mahesa swoleswo.
7: Ku nkarhi lowu xifundzankulu gazi lexi xi nga ni ku fika ka 5 wa vatlangi ni vanharhu lava va langiweke eka vona ku ta va ku susiwa ntsena 4 lava va nga ta va va kombisa xifundzankulu gaza eka mitlangu ya ta ku tlangisa miri leyi Nyambani a n'hweti leyi taka.
3: Nikola Mukhavela ni mahungu ya ta mitlangu ya ku tisa miri kambe ku va yi kemeta a mahungu ya dzonga ka tiko hi ta va hi rhamba Edward Figura kusukela Afrika-Dzonga loyi a vulavulaka hi ku lwisa ka vutomi eka vatirhi va migodini ndhawu leyana.
10: 30 ya vatirhi va migodi na vanharhu va lwisa vutomi ku fambeni ka lembe leri hikwalaho ka timhangu ta ntirho ti vonakeke lomu matikweni la Afrika-Dzonga. Ndzavulo ya migodi ya tikweni la Afrika-Dzonga yi rungula leswaku khume lava tirhi na vambirhi va loseke vutomi a va lomba migodi ya nkomporo ya Impala Platinum. A ku zanga ku paluxiwa matiko ya lomu va humaka kona vanhu lava va loseke vutomi. Ka lembe nga hundza timhangu ta ntirho emigodini ya tiko la Afrika-Dzonga hi leti dlayeke 30 ya vanhu na 5 na 3. Hikwaku va nenge ku tlakuka ka ntsengo wa vatirhi lava faka lomu migodini, tolo ku endliwa nhlengeletano yikulukumba swinene a xifundzankulu xa Northwest leyi vulavuleke hi makungu ya ku vhikela vatirhi eka timhangu ta ntirho. Eka hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique, mi ngelake Eduardo Figuram.
3: Exifundza xa Limpopo ku khomiwile jalin'we hikwalaka ku va na rita na landza vudyambani. Lexifundzankulu i Nyambani, ku vonaka ku tlakuka eka nhlayo ya vanhu lava va kumiwaka hi mavabyi ya matihlo ka masiku lawa ya vugamu. U byana ya ku vonela Tamfuyens a xifundzankulu Maputsu leyi taka na yi tsatsiya vana tiko leswaku va va nga xengiwi hi vanhu lava tikombisaka tani vatirhi va hubyana liyana na i ri ndlela ya ku va va kanganyisa lava va lavaka mapasi ya ku endza vona. Leti i ve tinhlokomhaka ta mahungu ya xitiko xa Dzongeni nyamuntlha wa 3:25 ni Monica Mawuwani lembe 2051. Amarabudu ya aveka vukhandlisi Rostin Botlakobizelo ni Dlavi Vinkset Lene ka mintirho ya landzelaka lipelile.

0: lepelele mo kset maungu na Rostino Potela lishfunza ngshale pomp ku khumule jari ngwalita na lantsa avu jambane na ritirisa shibam Alfred Muyanga
1: munhu unwe lwe yakumeka kona khumule maphoyisa ya shfunza nkulugaza hikuva a ihliwa kuva ani shibamu handle ka timfanelo imuntwa wa makume mambiri ya malembe na nthana linwe lwe na alikari ya kumana ni vangani vakwe va va zama kuva vayivela avahanyi tiko axifundzeni xa le Limpopo maungula mabyeliwa rad mozambique hi munyikelo wa maphorisa hi swimi swa swifundza nkulugasa loyi a swi nga taka leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ni ku va na kona ku khomiwa xibamu lexi xa muxaka wa pistola swi nga ni tinhlapfu tinharhu swi vonekile ndzhaku ka loko ku ve ni wupaluxi la xitshungu Julie Nyamuswa loko a le karhi ya vulavulaka kola rad mozambique a swi nga ta leswaku vantshwa lava hi lava va balekeke joni hikwalaho ka xenophobia va teke va ta tipatsa va sungula ku va va yivela vanhu na va tirhisa
0: ku xifundza nkulugasa kuta na ku chela xirhamini ku karhateka hikwalaho ka ku va ka ha simama ku voneka a ku lwisana ka vanhu ni swiharhi lana swi taku na swi susa vutomi vana tiko Alfred Muyanga
1: vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi ntlhanu vambirhi lava vavisiweke hikwalaho ka ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana hi swimi swa swifundza nkulugaza ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leri nga karhi li tsutsuma mhaka ya ugamu ya ku va ku ni a ku dumeriwa ka vanhu hikwalaho ka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri hundzeke swifundzeni swa le ka Masingiri lana ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya murhangeli wa swiyenge lexi xi hanyelaka ta ambienti ni ta nhluvuko wa miganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekile ku va ku tsaliwa ntsengo wa 200 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi
0: Prokuradoria ya xifundzankulu Maputsu yi tsatsiya ka vana tiko leswaku va nga pfumeli ku va va kanganyisiwa kumbe ku xengiwa hi lava va lavaka ku va va nga va teka vana va vona kumbe mun'wana mun'wanyana leswaku va va ta va va va nyika mintirho handle ka ndhawu leyi va khomekaka va ri ka yona nakona na hi ri ndlela ku va va ya va xolola Monica Novela
2: Prokuradoria hi xiyimo xa xifundzankulu Maputu a rhamba vayaki tiko a kwa va ehleketa mayelana ni ku yiviwa ka vanhu va yisiwa ka matiko man'wani kumbe ku susiwa ka ndhawu yo karhi ku yisiwa ka yin'wani va ya landza mintirho ya handle ka nawu muti lowu wa ta vuthethisi u vula leswaku swi ni xihatla a ku va ku dyondziwa tindlela ta ku nyimisa a mhaka leyi yi hoxelaka mahanyela ya xitshungu ngopfu ku yiviwa ka wansati ku va a endleriwa a tihanyi ku tirhisa vatsongwana ka ta vuxavisi ngopfu hi nkarhi wa vusiku
0: lexifundzankulu i Nyambani ku voneka a ku tlakuka eka nhlayo ya vanhu va kumiwaka ni mavabyi ya matihlo ka masiku ya vugamu swivangelo na Orasi Romao
3: lomu inyambani ya tlakuka hlayo ya vanhu va khangana ku ni mabatri ya matihlo hikwalaho ka ku va tshama tihora to leha ngopfu lomu ka ku vona a switsopitsopi ku fumeni ka masiku lawa a vanhu vanyingi va kumeka na va karhi va vona a switsopitsopi hambu ni swin'wanyana bya ku fambelana ni ta internet hikuma loko vanhu vanyingi va kumana ni mabatri lawa ya matihlo ku vula leswaku siku gin'wana gin'wana ku tenderiwa ka swipitali bya provhinsi ya Nyambani kusuhani ka zana ka vanhu va hlanganaka ni xikarhato xa mabatri ya matihlo
0: se ku ni munhu wa mazana ya makhulu ya madolari ma nga ta wa ma tirhisiwa ka ku pfuxeta xihlovo xa ku phakela mati ya ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani hikwalaho ka ku va ku onhekile xihlovo lexi na i li ku tlula 10 lamakhulu ya vahanyi va ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani lava va tani va hlangana ni xikarhato xa mati kambe ku va va pfuneke lava va a va tsutsumela a tikomponi ku fana ni Caminho de Ferros de Moçambique ungule level tipsiwa hi murhangeli wa nkunguhatsini wo yake ka Mabalani Rafael Ndava loyi a vulaku leswaku ku va ku ta pfuxetiwa xihlovo lexi ku ta va kambe na ku yelana ni ku va ku ya ku va ndhawu ya ku va ku ta va ku lulamiseriwa ka yona a mati ya ku ma ta va ma tirhisiwa hi xitshungu ivi mahungu rindzela man'wana hi nkarhi wa ntolovelo.

0: Hikulandzela hikuva hikuma a ta mafambelo manene ka nongoloko Siguranza Rodoviaria kasi kunene loko ka nkarhi lowu lukariwi hikuma na wuyenze na vela ku va u va na liyenzo linene ka 22 rax na 10 minutos.
1: Na kula smukset wa radio msabiki na kwa zela ka ngwana ngonoko loti sa ku Johnson to mafambela manene ya lomo swi dratwini nyamtla kama bulu ya ita vena Claudio Masingi inga munwe kama police ala mata ko na mabonela lomo swi dratwini kuva manyekela Johnson nyamtla ta vulavula hiti ngozi ta mimova swinwe ni leswi nga endla ku lutswa kuva ivikela a tingozi leti loko vulavula hiti ngozi ta mimova kasi ivulavula hi leswi swi ta kuna swi humelela na kona na swi sa a mifemulo ya vanhu
2: alikuvela tinghozi ta mimovha leti endlekaka ngopfungopfu masiku lawa yo hi magumu exifundzankulukaza aloko i swi cuvuka xivangelo minkarhi yin'wana i ku fambisa mimovha hi ku tsutsuma hi ndlela leke ya nga laveki ku kala u nga xiximiwi enawu wa xitarato leswi hlayaka swona ku fambisa mimovha swin'we na u phuvaphuzile byala vachayeli va mimovha kumbe hambi mafambele lawa ya ku va ku nga hloniphiwi enawu lowu wa ku o ultrapassara indlela leyo ku engalaveki
1: kasi lexi nga endlaku tani xivangelo xikulu xi hlengelaku leswaku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka a nhlayo ya timhangu ta mimovha i tshimatshima leyi taku na yi susa mihefemulo
2: a xivangelo xa tinghozi ta mimovha lexi ti humelelaka exifundza hinkwaxa ka Gaza i nga hlaya leswi ngo i ku va u nga xiximiwi enawu wa xitarato hi tlhele lavachayeli va mimovha kambe a nga ri wona ntsena hambi a vachapeli va xitarato na vona ku na nawu lowu va fanele ku va u xixima loko va lava a ku famba xitaratweni hikusa minkarhi yin'wana siku rin'wana na rin'wana ha dyondzisa ha kombisa mafambelo manene swin'we na machayeli lemanene ya movha hi hlaya leswi ngo a vachayeli va mimovha loko va famba xitaratweni a va landzi nawu lomu ku nga na amasinali ngopfungopfu ya masasenta a va mahloniphi ngopfungopfu lomu phakati ka madoroba ni swidorobana swa fanele ku va xiximiwa nawu lowu hi lexi nga endlaka ku va tinghozi ta mimovha ti pumbeka kusa xihava xin'wana lexi nga endlekaka loko a nga loko va nawu wa xitarato xiximiwa
1: loko hi lavisisa mufambisi wa movha nambi hi mufambi hi minenge mufambisi wa mabasikeni swithuthuthu ni swin'wanyana hi loyike a suka ku ndyangwini a suka le mugangeni hi tshimatshima ni swihi leswi muganga u fanela ku va u endla swona leswaku hi lava ku tiva leswaku va hi marito man'wana hi xihi kumbe hi wo hi ntirho lowu mugangeni u laveka ku va u endliwa mayelana ku va ku vhikeliwa ka timhangu ta movha ni pfumelana ku nyika na nhlengelo wa kona
2: emugangeni hi ku rhanga na ku hlwela swingoku le hava phoyisa kumbe xi hava xifundza xa maphoyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vahanyitiko hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vahanyitiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mun'wana na mun'wana kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimovha emugangeni hinkwavo lava va humeliwaka tinghozi ta mimovha huma emugangeni lomu va hanyaka kona lomuya ku na hosi la muganga handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyanu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimovha leti ti khipaka evanhu exitaratweni va luzekeriwa vutomi i xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyitiko i madyondziselo wolawa ya ku va loko va karhi va nghena exitaratweni va fanele ku va va tiva swa ku exitaratweni mafambelo manene hi waha ya kona ngopfungopfu na vachayeli va mimovha kusa loko hi swi cuvuka hambi vachayeli va mimovha lava minkarhi yin'wana va kumeka ka tinghozi ta mimovha va huma mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va famba va hlota pan'wu kambe lexi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku va va hlota pan'wu a va ha vuyika hikwalaho ka nghozi ya mimovha hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyitiko ha famba na makerekeni hi vulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimovha hi mpatsano hikokwalaho antiro kulu ingana wona ikuva inampatsano na vanyitiku kuva leswa kuva tinguzi ta mova tiya mahlweni kuva tipumbeka kambe ingana na veri swa kuva tikhwela
1: leswa kuva a xitsungulo xa xona kuva xihlengela
2: leswa xifana kuva xihlengela hina vatsongwana lava ka xikolweni vafanele kuva dara a accompagnement vona vafanele kuva vaheleketi vakongomisiwa engela lene ne vona loko ya xikolweni ya jonzisa na vatsongwana ikhela ya vadzwa loko mfika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovo kumbe na mani loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela leswaku va fanele ku fambisa kwini eswitarateni hi nga vulavula hi machapelele machapelele ngopfungopfu na wona lama endlaka va a vanhu va chayisiwa hi ku kala va nga cuvuki ematlhelo ma lekaka ku va va ma cuvuka loko va lava ku chapela switarato hi nga vulavula hi mafambelo swa laveka ku va na vona va cuvuka emafambelo manene kusa loko hi le karhi hi famba straight na hi kwalikeri tlhelo u fanele ku fambelona sembe kula u fambe tlhelo yona lexinene swa ku va u ta hambunyeta na limovha lowu nga phambeni ka wona kusa loko u ta ku sendzhaka kusa u nga ta wu vona se a dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta mimovha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini kambe ampatsano na vanyitiko swin'we na maphoyisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene ku va u nga va wu endleka hikusa xihava le hava tlhari lin'wana hi nga li tirhisaka ku va hi hetisa tinghozi ta mimovha loko a nga le mpatsano na vanyitiko
1: i xini lexi muhanyitiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula swa ku va mutleketli hi loke a phuzaka mabyala hambi ku a tsumbula swa ku va a livilo leli a taku nali na rona hi leli yi nga la ku tlurisa mpimo nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka i mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi i swi na nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka
2: a lomu switarateni hi na mapostu ya maphoyisa a loko a movha wu li karhi wu endza loko mutleketli wa li karhi a endza lomu ka xibombinyani kuma nga veka movha wihi na wihi a loko a tsumbula leswaku va a mutshayeli wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na khuluma hi telefoni a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephoyisa leli mi nyimisaka nkarhi wolowuyana loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini lowu hi kambeka wa swaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuza wo byala hikusa hi kwalikeri mpimo lowu hi nga mi dyasaku a ku yendza munhu kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dala ku va u nga continuara ni le endzo ku nga lava mutsheli mun'wana wa movha a teka movha continuara hi tatsiya apaluxu eka va tleketliwa leswaku va loko va le karhi va endza xin'wana ni xin'wana xi kalaka xi nga fambi khwadzi emovheni a nga ve ku muchayeri wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato a nga ve ku phuza byala a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni swi nga kotiwa ku va ku gweliwa maphoyisa swa ku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matricula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xipaluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message
1: swi nga koteka leswaku va makhipa matricula hi xihatla ngopfu swinene na movha wu le ku fambeni hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matricula lomuya na ndzeni ka movha kambe masiku lawa tshuka mpela wu hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susana wa ha nghena swi endlisa kwini
2: a movha leyi ya ku tleketla vanhu hinkwayo i sindzisa ku va yina matricula phakati ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu vangaki i sindzisi loko xi nga li kona i nga vita ku a wa khatisiwa loko xi
1: angawu
2: jambani hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi a nga xi kumaka i sindzisi ku hinkwayo mimovha yo tleketla vanhu yi fanele ku va yi na matricula phakati yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka a vanhu vangaki
1: marito gama u nga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketli vatleketliwa swin'we ni ku hinkwavo lava va yi nga vafambi lomu a switarateni
2: lava ku atsatsiya eka vanyitiko leswaku va ya mahlweni va patsana na maphoyisa leswaku va hi tehisa tinghozi ta mimovha kambe ngopfungopfu hi lava ku ahlaya leswi ngo loko hi le xitarateni a ailanzi nao wa machapelele manene swingwe na mafambele manene loko la uchapela chukeni machelo nkwawo echuka ekhelela direct la chinene la shibaba ikhela ijuvuka ngopfungopfu le la chinene swa kuva hi vona swa kuta mova kumbe akuti mova aloko ilikari famba aifami ni khelela na la chinene leswa kuva ita divikela etingozi ta mova ita kuva kuchaisiwa lawa kwatetsiya na kambe ekombela mpalushu eka vanyi tiko leswa kuva tingozi leta ku chaisiwa munhu mchelo wa mova kama baleka a hi swikombiteni kuva hi nyikele evuphoyiseni leswaku vamaphoyisi na wona ma ta teka ma heleketa ka muti wa vuthithisi leswaku va munhu lweyi a ta hlamula leswi a swi endleke kalmom
1: u rhandzeke wa radio mozambique gimatalana nongonoko vhika ni ku tenga lena keiteke ni mabulo lama yelanaku ni ku tlakuka kasi ka tinhlayo leti lanaku ni timango ta mimovha nakona i xitshimatshima kona i ku va hi pumba leswaku va pumba rivilo hi pumba leswaku va hi veka mhangwini a wutomi la vanyi tiko nyamutlha murhambo wa hina ive Claudio Masing wa kombisaku a wuphorisa ra xifundza nkulugasi yamukela ku salutsiwa ka roxtin botela wingser nene ka mitirho ya landza.

La Casilda Francisco ko kombla mi na kambe na hinavle la tinjombo mranzi wa mingsit ambi shirlanga nyashil kona shanel kuva shililiwa itindlela tinene shililiwa imabulu ni ku twisisana ngalkale itaveka vindozo rashna 30 minutos kari ngataveita ni nongoloko watavukole.

0: Mwikisetwa kurandzeka hoyohoyo ka vukoli dzokari lebyi endliwaka hi xitiko xa dzongeni Maputo Gaza na Inyambani. Nyamuntla hi ta va hi chukisisa leti tiyelanaka ni ku ve xifundzankulu Gaza xi hlaseliwile hi tindhambi ni ku chukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va kumanile ni tindhambi. Vukoli bya nyamuntla byi kumeka mandleni ya Nicola Mukavele, Amara Buduya hi lwa kumekaka ka michini hi minavelela vuyingiseti byinene. Xifundza nkulu Gaza lexi kumaneke ni tindhambi kusukela ka n'hweti ya Sunguti ku fika n'hweti ya Nyenyankulu wa lembe leli li tsutsumaka. Ku vulavuliwa hi tindhambi leti hlaseleke swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundza nkulu Gaza. Eka swona ku vulavuliwa nakona hi mavabyi yo karhi lawa ma dumeleke a vahanyi ndzhaku ku ve tindhambi leti ti ndlulile. Vukulu bya Radio Mozambique byi kongomile aka tindhawu ta ku hambanahambana ku veni bulisana ni vahanyi ni ku tiva matshamele ya leswi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku veni va hlaseliwile hi tindhambi ni ku tiva leswi yelanaka ni ta mavabyi hi ntshimantshima ya dzedzedze. A vukulu bya Radio Mozambique byi bulile ni mamani wo karhi.
1: Filomena Timoti Mkheswana.
2: Okay, mahanya ba Roman?
1: Hanya Kintubari Ximvongweni.
2: Okay, Kintubari Ximvongweni. Kintubari Ximvongweni nakona ku ngheneriwe hi tindhambi swona?
1: Ku nghene ndhambi ya yikulu.
2: Nga hi gwelani ka tsongo xihitani xa kona swa ku swi ma hisile ku yini nkama loko ku nghena ke tindhambi a xivongweni n'wina swi ma hikelisi ku yini a mili kwini mi swi twisi kwini?
1: A loko a ndhambi ya ha lava ku sungula ku tala va hi chayeleri va hi byela swaku mati ma tala, se hi tshama hi sungula ku tilunghisela hi chukela mati swa ku mata. Entawu siku leli mati ma nga ta ma nga phondla se ma sungula ku matala amukoveni ku va matavu ya malideya. Hi sungula ku rhwalela tipahla ta hina hi ya ka ndhawu leyi ku nga na ganga para hi kota ku tumbela kona swakudla maxilana hi nga tumbela kona hi sofererini mhaka ku a ku na timpfula a ku nga na swa ku tipfalela timpfula maxi a wu tomi hi li kumile mhaka ku Xikwembu xi na matimba. Mara hi sofererile ku dla hi hlupheka loko hi fika makaya hi lawu langutela a hi gama hi swifuva hi mati. Se ku ta fika ni swoswi a ku soferela ku kona tiyindlu ti wile a madlela kona ma kona a masin'wini swilo swi fambile hi mati.
2: Mara n'wina mi nga swi tivi swa ku tata ndhambi a va nga mi gwelanga swa ku tata ndhambi ku humeleleni?
1: Va hi chayelile leswaku ndhambi ya tala hi sukeni ya mukovi ya amagangeni lawa mati ma nga teleke kona hi yile vhele hi sukile mara minta ni tiyisale kaya.
2: A ka kusuka ka n'wina ku ni leswi mi swi luzeke mi swi koti ku teka hinkwaswo kaya swi ma hisile ku yini ka swo leswi?
1: A hi swi kotanga ku teka hinkwaswo, a ngo swi koti ku teka hinkwaswo swa ndyangu yo ko tshigira ku teka vatsongwani ni swa ku vatsongwani hi ta va swekela nyana kokosini ya mara ni
2: swifuna
1: madokumenti belekile famba na wo.
2: A ka va loko mi kumekile mi hetile masiku mangaki na mi kumeka ka tindhawu leti ta ku ve mi baleka tindhambi leti?
1: Ya hi hetile xipimo xa mavhiki mambirhi mara a hi ya hi ya kambela kaya swa ku mati ma yehla ora kanjhani.
2: A mi soferanga vayivi nkama lowu mi nga ha tumbelele a tindhambi va kona lava ku ve loko van'wani va le ku xanisekeni va londzota ku famba va tlhanyatlhanya tiyindlu n'wina a swi humelelanga lomu mugangeni ka n'wina?
1: Swi humelelile mugangeni a va li kona vayivi lava ni usiku a va famba va layithela ku va va tlhanya tiyindlu.
2: Se a mi mahisa ku vina a mi swi kota ku va kontrolara kumbe a mo swi tikela swo Xikwembu mpela?
1: Ya swa karhata a hi cuvuka hi lo tihlo mara u swi vona swa ku vanhu va rangaranga maxipara u ta wela mati a swi koteki ku makulu.
2: Hi swona tindhambi ti ndlulile kambe swoswi i nkarhi wa ku ve mi sungula ku tipfuxa hi mintirho leyi mi yi landza ku ve mi tipfuxa eka yona kambe na yi nge se na fika lano ku hela ka to tindhambi leti ku vonaka swikarhati swinyingi hi nga vulavula hi mavabyi i swini leswi mi swi hanyaka n'wina ndzhaku ka tindhambi leti?
1: Ya ndzhaku ka tindhambi leti hi hanya leswaku hi fanele ngopfungopfu hi ya swibedhlele mhaka ku hi fambe ka vutomi la ku karhata hi kwala ka tindhambi ku la ku hi landzelela ku hi ya swibedhlele makola ri ma tshika ma khoma vatsongwani mukhuhlwani futhi yona yi tele.
2: N'wina ma kume kumane na wona madzedzedze kumbe makola
1: a madzedzedze ma koho madzedzedze manga tala ka hina ni mukhuhlwana utele ni swo swo ko mukhuhlwana.
2: Okay. Isini leswi mi swi endlaka swo swi kuve mi tipfuxa ndzhaku ka kuve mi kuma ni tindhambi leti ya vona leswaku mi hlaseliwile hambi migwalo ya n'wina masin'wini ha swi hahluleliwile mpela i swilo leswi mi talisaka swi endla swoswi kuve mi tipfuxa ka timhaka ta ku fana leti.
1: A ka nkarhi wa swoswi leswi hi zamaka ku hi tipfuxa i ku ya masin'wini leswi hi endlaka swo majini ku masin'wini swi swa koho heyi a swi fani swa malembe swi tsakisi kahle leswi hi swi byalaka a swi tsakisi maxa hi tshiki hi mhaka ku hi swo kusukela swi hi hanyisaka.
2: Mi tlhela mi leswi ti nga ndliwa tindhambi mi tlhelile mi ya kolomi mi nga hlaseriwa kona hi tindhambi?
1: Tlhelile ha pfuxapfuxa swiendlwani kolomi swi nga wa koho hi tshama koho.
2: Se a loko mi tlhela mi ya seniyana mi pimise swa kumbe masilembe lama taka ti nga ha tshuka ta tindhambi hi wa hi mapimo ya n'wina mayelano ni timhaka ta ku fana ni leti ta ku ve mi ti vhikela ka vumundzuku kwala ka tindhambi?
1: Ya a swi pimisi mhaka ku tindhambi leti yo katsakanya kama wun'wana wun'wanyana wu volembeleri se kambirhi na tinghena se swa hi chavisa mara lexi ta ku xi hi tikela ma sukela koho hi ku phela a ma tshamela hina ma hansi. Loko o va ku a wu tomila hina li tlakukenyana a wu nga suki mhaka ku nkama wun'wana wun'wana tindhambi to wona a ku na lexi lungaka.
2: Loko vo tshuka va mi lavela ndhawunyana ya ku hambana ni leyi mi nga ka yona mi nga ngheneliwa ka yona tindhambi mi nga swi kota ku ve mi suka mi kumeka tindhawu leti?
1: Ya loko vo hi lavela a ndhawu ya ku hambana ni tindhambi va hi pfuna hi ku phe timhaka ti laka ku dzima swiendlwani la matshamela hina matsongo. Maxi loko va hi pfuna va nga hi pfuna hi nga suka mhaka ku ni ku tshama siku ni siku tsutsuma swa karhata u vuya swilo swa waha swa ha tlangananga.
2: I swilo leswi mi dyondzeke kusukela tindhambi ti nghenile ku fika nkarhi lowu mi swi kotaka ku ve mi tipfuxa eka tona?
1: Leswi hi swi dyondzeke eka nkarhi lowu hi nga ka wona a ku ve hi tipfuxa hi yo dyondza leswaku kumbe mfumo ngwa hi tlakusa nyana u hi pfuna ku fana ni ku masin'wini a ya ha na swa ku byala hi swoho timbewu hi hetile hi ku nde byala na maswi tekiwa se maxi a hi kombela leswaku loko i nge hi nga kuma ku pfuniwa.
0: Tani hilana hi tweke kona kuna bava mun'we na yena u lweyi a tipatseke ni vukuli bya Radio Msambiki lweyi nakona sikiseleke hi ku vulavula hi leti yelanaka ni ta vufuyi.
3: Jonas mama kukuli
2: tatana Jonas mi kumeka mahanya bairuman
3: ilesexitobairu dota.
2: Okay. Na n'wina mi kumeke mi hlaseliwa hi tindhambi
3: van'we va ku hlaseliwa bairon lele va wu kondla hambi ximvungweni a yi siya nga ve mabayiro hinkwawo
2: i nga hi hlamuselani swi endlise ku yini mi ve mi kuma mbiko wa ku ve ti ata tindhambi swi ma hisi ku yini ka ma ti ngheneke matsutsumelo ya n'wina ve wahi mi ve ni ku pfuneka i nga hi hlamuselani ka tsongo xihitani lexi xi endliseke xiswona?
3: Mbiko yi ve kona hina yi hambana part eka ntlawa lowu wu hlohlotelaka to ta ku basopisani ka timhango ta ntumbuluko kubekuwile swi twisiseka maxi lexi xi nga xona ka hina vanhu xa ku sungula ku hi lava ku swi vona tshamile ku ta ku ta fika dia dzasege va ko dia 15 kuma swa ku mati heyi se ma famba kolomi nga koho hina na hi ti vula swa kolomi nga koho hi le ntlhaveni lezona alta se a hi nga swi pimisanga ngopfu swa ku mati lawa ma vuliwaka hi nga va ya ku ve ni ma hlasela lomu ndyangwini hi nga koho eprovinsi swi nga kumeka hi luza swilo swinyingi swi nga koteki ku ve ni suselela swilo laha swi lavekaka hi kona hi nakona va swi nga vevuki ku ngwa susa swilo hinkwaswo wa veka a nkangala pero ku ya ka ka kola na kola na ko a ku vevuki
2: eka swona leswo mi ve mi kota kusuka mi ya kumeka eka tindhawu leti ovaku a mi swi kotanga ku ve mi suka hinkwako kumbexa mi susa hinkwaswo leswi mi nga ri na swona mi nga vula leswaku nakona mi luzekeliwile hi ntamu swinene i swini leswi eka swona hi ntshimantshima mi nga swi vulaka swa ku swi mi luzekelile?
3: Swa ku luzeka swi nyingi hi ku siyanasiyana ka hina vahambenyani swifuyo hambenyani swigotso swa tindlwini mbenyani tiyindlu ta kuwa swa masin'wini a ya vula ku ri masin'wini a lukona a lwandle la kona
2: swifuyiwa mi zanga mumini xin'we nambe patu nambe nchumu
3: hayi swi ve ku siyanasiyana ku ni loyi a nga swi kota ku huma swingani swimbenyani patu paro li caca nkama lowu se na matisoki la hi cuvuka ngopfu vutomi la hina doki la swoo leswi nga swi kota ku swi humesa ku fana ni tihomu purikomu ya famba ya khayimeka i timbuti maxi tikoo timbenyani ta vambenyani ti nga famba loko mati ma kumeka vo va sini mati se matisi maxi ti nga va khuvuka va ya hala ku nga na a ndhawu yo chavelaka ku nga na ganga se swi va swi luzile swilo leswo
2: nkarhi lowu mi nga kumeka le mi nga tumbela kona mi nga palakara kona tindhambi leti swini leswi swi nga endleka matshamelo ya tawudawu ya madlele ya ma tshamisile kwini
3: a ta madlele a le ku mumbenyani mumbenyani a ti vonela a tawudawu tanihileswi a hi kumaka hina hi mugangeni lowu hi nga ka wola hina api apese a hi pfuna hi ku ve ni a hi fambafambela cuvuka swivanani vakulu manxi ngopfungopfu a cuvuka ngopfu swivanani ni lava vakhalabyi ni swilima se a hi pfuna a hi seketelo a tshuka ka twanyana laha swikini na leswi a ri na swa nyikela na va pfunapfuna hi pfunekile ka leswo a hi zanga naswona hi kuma ma vabya ku huda hi ku tlulisa mugangeni a pfuna futhi mpatsano wa yena ni ntlawalo wa NJD va ku ve ni ku khutaziwa mhaka ya ta vubasi lana ku tshamiwa kona manxi ku dla mumbenyana mumbenyana u ti vonela
2: se a mi ti vonelisa ku yini leswi swakudya swi saleke ku sini
3: switsongo leswi nga kota ku huma na swona hi leswi nga tetaeta tshama na swona
2: a ku ni ku mi pfunana kumbexana mi yavelana leswaku o loyi a nga ni va ngo xinyamana xitsongo hi ku nona
3: a hi ku phamelana loko mi vona swa ka le ku a hi phamelana ku na vambenyana ti va nga ta humela laya va tekiwa hi bota halava hayekeke.

0: ali kwazi swi fambe ndlela nyana ine
1: tele tinambe nga vula swa ku tihelile a hi navela ku ve ti hela mpela hi ugama kambe hi fanele ku ve hi tipfuxa hi wa hi tindlela leti mi ti landzaka swo swi kuve mi tipfuxa hi twa swa ku swifuyo swi fambini mati se ma sungula ku fuya kumbe masin'wini nga byela ndi katsongo swa ku mi tipfuxisa ku yini eka swona leswi
0: ku tipfuxa ya kayakaya hi phakati ka swikarhato swa swikulu hi ku saka loko hi cuvuka hi ta vurimi nga tonanga ya ntshimantshima ya vutomi la hina hi swilo leswi vevukaka futhi ku ve ni handle hi khoma swona swi na wu kanakani yini hi langukaku timbewu paro tikuma hi ntirho ka nkama lowu hi kumeka a paro xava banyi la mbewu ku hi nga xanisiwa hi ndhambi ya lava nga na swona va veka amapresa le henhla ku fana na swo swakudya leswi swi taka swi fambisa swo loko humi ka ndhambi a dozi kilo mele hi tiva hi xava hi matresenji mani kwatrisen yi fikile ka ku hi xava hi mili manje phakati ka ku a hi hamba mali va swi kotisa kuma ku pfuniwa hi endla se swa swifuyo a kata swifuyo hi hale ahansi manje naswona vo na hi lwa ku hi lwa ku rima hi lwa hi ku swa ku loko a xikwembu xo hi nyika a hi ta zama ku se hi ta xavisa leswi hi xava swifuyo apesar ka ku swilo swa ku leswi hi swi rimaku hi tsutsumisana ngopfu ni swi vungwanivungwani swi boxetelaku mavele la se mavelaku ma famba a masaseki masaseki mi byali byalaku timbewu ta yena ti saseki se hi swi tivi kumbe xiku hambewu nga leya ku yi hlawulekile leyinene ku wa kuma la u bazari u xava u fika la u xava banyi sikwenta paroza u kuma dejo mabanyi ku leka mala u saseka
1: swa ha tsondzoma ku ve hi tipfuxa mpela
0: swa hi tsondzomela swa tsondzoma swinene
1: kambe ya khwitela
0: hi karhi hi li kona mi ta ku mi ta hi kuma u ta mi bula na hina ku ya swi kotisa ku khwitela
1: tindhawu leti hi tlheleke hi ya ka tona leti ti tshamisekeke ntumbuluko se hi kombile leswaku a hi tshamisekanga hi qavanga yini hi tona leti tindhawu leti hi tshamaka kona
0: tindhawu letiya lexi se xi qavangeka ku ya swi hluva ku hi nga suka manje tanihi laha hi tivaku ko hi nga va ku ndhawu ya ku yi le henhla manje hi lumba vinyi se swi lava ku ku wu mfumo hi wona swi nghenelaka mina mi vulaku bayirolo liya li kumekela hi doji miliyonze na lisusiwa hala zona baxa maka to tindhambi ku vuliwa swa ku laya li nga koli ti le ka kahle para se nyamuntlho tshuka se munhu kwepa paro rhurha futsi se swa mi tikela a ku vanga leswaku veni loko rhurhile hala ku maseketelo nyi hi ku vuliwa swa ka hi sukeni ku samati laya swi hi luza swilo swinyingi na hina ve swi vona swi twisisa hi khupuka la va ta hi ta kombiwa laya se hi kumeka hi hlayiseka laya se hi titwa swa ku se vutomi la hina hi fikile magamuka tiko se leswi hi tlhelaku hi vona swimbenyankole nga kona hi tindhawu ta ku ve ni ti ta va ti hi hlayisa ximbenyana la se hi swi cuvukaku titsongo swinene tikulu hi leti ti voneke ti li ti na mati ka lembe leyi hi ndhambi ve ya ku yi hi xanisa ngopfu ku phindaphinda janeiro fevrero mars abril ye loko ku ngheni mati nyana futhi se ya hi xanisa apesar ka ku lawa a nga ha va nga lava ku ma hetela mintini manje a leyi byalaka koho ku ni lomu a nga tlhamangela
1: antsatsiyo nga siyaka kumbexana xikombelo ni swini u nga swi siyaka marito gama
0: hina xa xikulu hi ta ku hi xikombela ku ve ni hi ka mfumo wa hina kumbexani vanghana va wona lava va wu seketelaku va hi kombelela ku hi nga pfuneka hi ku hi kuma a timbewu hi nga pfuneka ku ve ni loko ku na hi ku ve ni mfumo ka timbangunyana leti nga kona hi ti vona swa tindhawu ta se apesariki ta vanhu wu hi yimelela ku ve ni ku khulumiwa puroko hinkwako hi nga yaka koho hi ya ku yikulu ka vanhu manje mfumo hi xo xikwembu xa hina laha misaveni se hi kombela ku mfumo wu va phambeni ka swona hinkwaswo nkola ka ufuyi

0: u fuyile lahlekile presi hambe ku ri mhaka hina u ta kuma ka masimu manyingi ma tlhuma hikwalaho ka ku ve ni a wu fuyile la lo letiyisa a ya ha ri na lowo
1: hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta lana vukoli bya hina bya nyamuntlha lana hi buleke ni ku cukisisa leti yelanaka ni tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza na hi cukisisa hi ntshimatshima leti yelanaka ni mavabyi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va hlaseliwile hi tindhambi leti hi amukela ku losela ka marabuduya ka michini Nikola Mukavele hi lweyi a bindzuleke a tlhela wu kombisa

0: lepelele mo setse maungo na Rostino Potela le shifundza sha le pomp ku khumule jari ngwa le tana landza a vujambane na ritirisa shibam Alfred Muyanga
1: munhu unwe hi loyi a kumeka ku na khomiwile maphoyisa ya xifundza nkulugaza hikuva a hehliwa ku va a ni xibamu handle ka timfanelo hi muntshwa wa 20 ya malembe na 51 loyi na a le karhi ya kumana ni vanghani vakwe va zama ku va va yivela a vahanyi tiko a xifundzeni xa le Limpopo. Mahungu lama byeliwa ni Radio Mozambique hi munyikelo wa maphorisa hi swimi swa xifundza nkulugasa loyi a swi nga taka leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ni ku va na kona ku khomiwa xibamu lexi xa muxaka wa pistola swi nga ni tinhlapfu tinharhu swi vonekile ndzhaku ka loko ku ve ni vupaluxi la xitshungu. Julie Nyamuswa loko a le karhi ya vulavula ka kola Radio Mozambique a swi nga ta leswaku vantshwa lava hi lava va balekeke Joni hikwalaho ka xenophobia va teke va ta tipatsa va sungula ku va va yivela vanhu na va tirhisa axibamulexin
0: ku xifundza nkulugasa ku ta na ku chela xirhameni ku karhateka hikwalaho ka ku va ka ha simama ku voneka a ku lwisana ka vanhu ni swiharhi lana swi taku na swi susa vutomi vana tiko Alfred Muyanga.
1: Vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi ntlhanu vambirhi lava vavisiweke hikwalaho ka ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana hi swimi swa xifundza nkulugaza ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leri nga karhi li tsutsuma mhaka ya ugamu ya ku va ku ni a ku dumeriwa ka vanhu hikwalaho ka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri hundzeke swifundzeni swa le ka Masingiri lana ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya. Murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaku ta ambienti ni ta nhluvuko wa miganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekile ku va ku tsaliwa a ntsengo wa 20,000 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi.
0: Prokuradoria ya xifundzankulu Maputsu yi tsatsiya ka vana tiko leswaku va nga pfumeli ku va va kanganyisiwa kumbe ku xengiwa hi lava va lavaka ku va va nga va tseka vana va vona kumbe mun'wana mun'wanyana leswaku va va ta va va va nyika mintirho handle ka ndhawu leyi va khomekaka va ri ka yona nakona na hi ri ndlela ku va va ya va xolola. Monica Novela.
2: Prokuradoria hi xiyimo xa xifundzankulu Maputu a rhamba vayaki tiko a kwa va ehleketa mayelana ni ku yiviwa ka vanhu va yisiwa ka matiko man'wani kumbe ku susiwa ka ndhawu yo karhi ku yisiwa ka yin'wani va ya landza mintirho ya handle ka nawu. Muti lowu wa ta vuthethisi u vula leswaku swi ni xihatla a ku va ku dyondziwa tindlela ta ku nyimisa a mhaka leyi yi hoxelaka mahanyela ya xitshungu ngopfu ku yiviwa ka wansati ku va a endleriwa a tihanyi ku tirhisa vatsongwana ka ta vuxavisi ngopfu hi nkarhi wa vusiku.
0: Lexifundzankulu i Nyambani ku voneka a ku tlakuka eka nhlayo ya vanhu va kumiwaka ni mavabyi ya matihlo ka masiku ya vugamu swivangelo na Orasi Romau.
3: Lomu inyambani ya tlakuka hlayo ya vanhu va khangana ku ni mabatswi ya matihlo hikwalaho ka ku va tshama tihora to leha ngopfu lomu ka ku vona a switsopitsopi ku fumela ka masiku lawa a vanhu vanyingi va kumeka na va karhi va vona a switsopitsopi hambo ni swin'wanyana bya ku fambelana ni ta internet hikuma loko vanhu vanyingi va kumana ni mabatswi lawa ya matihlo ku vula leswaku siku gin'wana gin'wana ku tenderiwa ka swipitali bya provhinsi ya Nyambane kusuhani ka zana ga vanhu va hlanganaku ni xikarhato xa mabatswi ya matihlo.
0: Se ku ni munhu wa mazana ya makhulu ya madolari ma nga ta wa ma tirhisiwa ka ku pfuxeta xihlovo xa ku phakela mati ya ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani hikwalaho ka ku va ku onhekile xihlovo lexi na i li ku tlula 10 lamakhulu ya vahanyi va ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani lava va tani va hlangana ni xikarhato xa mati kambe ku va va pfuneke lava va a va tsutsumela a tikomponi ku fana ni Caminho de Ferros de Moçambique. Ungule level tivisiwa hi murhangeli wa nkunguhatsini wo yake ka Mabalani Rafael Ndava loyi a vulaku leswaku ku va ku ta pfuxetiwa xihlovo lexi ku ta va kambe na ku yelana ni ku va ku ya ku va ndhawu ya ku va ku ta va ku lulamiseriwa ka yona a mati ya ku ma ta va ma tirhisiwa hi xitshungu. Ivi mahungu rindzela man'wana hi nkarhi wa ntolovelo.

0: Itakeli kukuyamkia la mkisiti hibula na mani?
1: Novela abo wala shuku.
0: Isu na tatana novela mbrungula man?
1: Kula mbrungula wala.
0: Kensili.
1: Ni
0: tlangilili, nani mafilimu mlungu loka na yini?

0: Mingsiti yakoyozela. Lipelile kensile emandwe.
1: Jolo sa mungameka khongolo tsaka matsoho.
0: Mhm. Marungula nguna makongo msakamana.
1: Makongo msakamana kwa nuka gaza bala msimbi. Ni nkwa wanyisiti waka gaza. Mapungu na nyambani.
0: Mko.
1: Ni waka mungu ambi, ni waka chemani, ni waka kalangi. Na nguna kwa nisipichi.
0: Itlangilili?
1: Kiru nene.
0: Mko.

0: Mixiti kelkunga ya koyozel.
1: Ipeti basi ndini.
0: Nko, mwemandwi.
1: Ukwana ba mtumbe kamale abairo.
0: Tatana mtumbe ni, mirungula man.
1: Rungula benye jitu zimba. Mirungula kimizu kumalo akupansaba. Nakumula nirungula matambo kam chizeji. Nirungula na wana palantiruwe, nirungula na waman waganda veni. Nirungula kaya mkwa wanganwara kancho incha. Mkwa mfne.
0: Tlangilili, wengisitil nene.
1: Kani mamu.